0: Because umuntu akuyena womndeni, akuyena owabani owami. Bona makuthi abafuna ukuza entweni yami engisuke ngenza naye, okwabo lokho. Kodwa mina egameni lokuthi ngisuke ngibazisile ukuthi ngifuna ukwenza u-one no-two. Ukuthi umuntu uyayi-athenda noma akayi-athendi, okwakhe lokho. Because mhlampe ngikwenza lokho futhi hhayi kukho engisuke ngicele kuyena umuntu nje akangixhase ngakho. Ubhuti uma emthanda usise noma usise emthanda, mabaqhubeke benze yonke into abafisa ukuyenza. Uma bafuna ukushada bangashada, uma kuthi futhi abafuna bakube beshade ngesintu bengashada ngokwenkantolo, as long as bethandana kungekho ocwasa omunye noma onokusola omunye ukuthi mhlampe uze ngoku-act izinto ey'thile. Kodwa uma bebambise nje othandene, iminyaka ayinamsebenzi walutho bakwethu, ayisebenzi ngalutho iminyaka, ayikusizi.
1: Laze lanzima udaba simthande. Uyabona mina ngokwami bengizotha nje ubafu akayeke kusase eli isikhathi singakahambi ngoba ekugcineni isikhathi mase sihambile mhlawumbe mase beshadile uzoba sakabona ukuthi ena kanti ubekashade nomuntu omdala kunaye. Kwamanje nje hayi usagwajwe uthando nemali, kodwa ekugcineni elinye ilanga kuyoba inkinga. Mantule mthethwalo.
2: Kulungile ke mlaleli lokhosi, kuzwakele. Eyi, so ibamba la okwamanje le ndaba ngoba ngiyabona ukuthi abantu abaningi impela ibathintile bami ngenyawo ukuthi hey kanjani bayakhala, kodwa abanye bathi eyi ngokuhamba kwesikhathi izoba yinkinga. Siyavuma yebo bangayenza ngendlela yabo kodwa izoba yinkinga. Eyi mlaleli, nami ngicansi lapho nje indaba kakhulu ukuthi hey phela-ke kuthiwa inhliziyo ayiphakelwa. Ya, futhi yabona ke mlaleli khona into ekhona. Yabona lolu thando lisuke lingafunwa umuntu. La kuthiwa nje khona, ey kodwa ungenwe yi, bangenwe yini? Ave lungavimbeki. Uthando labantu abahlukaniswayo okuthiwa yekani lento yenu. Kusona sakusebelani na ke manje ubonthi yabona labantu. Uyabona labantu madoda. Hey kodwa ngiyayivuma ke nami le yabantu abadala. Eh kuyenzeka phela siyabona. Ey abakhona lawo makoti obona ukuthi lo makoti mdala. Kwesi sikhathi uthothi nobafo wakho lo uyambona ukuthi ubuya adlale ngaye. Kodwa ey uyamthanda. Ey uyamthanda. Hey umuntu omdala nenza ngani webantu asebekhulile? Anga noma mhlambe noma sokuthi sekusebenza isipiliyoni ni ubona ukuthi ey uyabona lo muntu. Uthothi nani futhi manje ke namnikeza ithuba la ekhaya egcekeni. Ey niyeza ukuthi hey man ey lo muntu kabafo. Yebo phela besingamuzwa kusakuthiwa kusakhulunywa ngaye, kusakhulunywa ngaye sele kude. Yabona indaba yakhe sa kodwa njobe seke yafika sasizwe isandla sakhe. Ey uyabona uthi ey bafo nawe lo muntu wakho umdala kodwa ey uyasithanda kwayithina. Uyabona kwayithina nje si right manje, uyabona si right nje ngendlela eziningi. Ey siyayizwa indaba ukuthi khona umkabafo manje la igcikini uyasinakekela. Ey kulungileke kodwa ngicabanga ukuthi nje abalali abaningi bayikhulumile leyo ukuthi indaba ilapha enhlizweni ukuthi into esenhlizweni ngeke senze lutho. Abantu abahlukanisiwe hey bawohlezi beyihlanganela ngendlela yabo. So singathini ke thina sisemaceleni. Ngoba phela sisemaceleni thina manje. Kulungile ke mlaleli lokhosi, ake sambe ke siyigoqe khona lapho sithi nje nawe mangabe uyafisa ukuthi nangevikelizayo sikhulume indaba yakho, sithumelele ke i-email ku-email address ethi ke simthandecomedy@gmail.com njengaye la u-anonymous uthumele indaba yakhe. Hey mfowethu anonymous, ngizosho njalo ngithi sikufisela inhlanhla sinabalaleli sithi landela inhliziyo yakho. Abaningi basho njalo bathi landela inhliziyo yakho, asazi thini ukuthi kuyothi kubi kukuphi kube kukuphi. Na sithembe ukuthi nasemndenini ke sizolungisa isimo bakwethu ngoba hey angibonthi kube kusaba mnandi mangabe sekukhona mhlambe sekunomshado kodwa kube kuhlukene phakathi nomama okuzalayo uthi nje angiyilapho. Ey ya asithembe ukuthi kuzohamba ilungiseke ke leyo ndawana. Kulungile ke, siyabonga kakhulu ke siyigoqela, siyabuya ke siqhubeka nohlelo.
3: Ebukhoneni. Ebukhoneni. No Pindi P. Ine
4: intokazi ke la namhlanje.
5: AmaDlamini sisters.
6: Unondumiso ngoba Dlamini mina uFaceboni.
7: Ukholwani Vuselelo Dlamini. I'm the second born.
6: Ngicela nini ucula professionally siqale 3 years ago. Kodwa ke njengoba sizalwa abazalwana abakholwayo saqala nje sisaphithizela singamakhorasi.
4: Jonana Joe.
6: Sakhula ke uma wabona ukuthi ake sihlanganise lento ibikhwaye.
4: Bekunjani uhambo lwenje njengoba abantwana bakamfundisi ekhaya?
7: Ayikho into enzima njengokuzalwa umfundisi. Kufanele ngesikhathi esithize ungagqoka into esize drobheni ikhefu seligcina ngokuyizinyoyabo ungayithola. Kodwa sambonga nje uNkulunkulu ngakho.
4: Gospel Choice Music Awards aseMelika. Niyosimela neNingizimu Afrika.
6: Sinominethiwe kuwona lama awards. Sesifike kuma finalists. Sawubonga kakhulu kwabasivotelile ku round yokuqala.
4: Ngicela ke nisizwe

Sikhathi ke njengamanje mzuzu isikhombisa lishayeleke ihora lesibili khona la emsakazweni wakho uKhozi FM sahlezi naye-ke uSimthande wakwaMyeza ohlelweni-ke isiqalo esihle sindawonye kuze kubumbane-ke ihora lesithathu eyintatha. Sihamba-ke manje singena engosini la sisho khona-ke sithi-ke siyayiqhatha lezi ngoma sizoke sikunikeza nje iy'ngoma ey'mbili ebese-ke usho wena ukuthi yiphi ophuma nayo kuyothi impela idle umhlanganiso. Sekubulala nje sikubhaxabula ngengoma ngoba siyazi phela ukuthi-ke kuseyintatha umunye mhlawumbe uzothi-ke ngisendleleni manje ngiphuma endaweni yesigameko abantu abaphuma endaweni zobumnandi abanye ke bathi ke ngihlele ekhaya kodwa nje ngivule umsakazo uKhozi FM umunye ngisemsebenzini ngiyayishaya ilonto nje inqola yami la ngiyayiqhuba inkabe yami la nginqamula ubusuku ngibhekela ngibheke khona omunye usho njalo uthi nami ngibambile la ngibambe khona ngihlezi nje kodwa ke angizumeki alingifici iqhawe abungifici ubuthongo ngoba ke ngilongivulela umsakazo uKhozi FM ngilalele nezingxoxo zakhona ziyangithinta ziyanginyakazisa zingenza ngishukumeke. Kulungileke ke sihambe siza ukuthi-ke iziphi-ke iy'ngoma esikuphathele zona-ke kuleli viki uzokwazi ukuthi-ke ukhethe kuzona-ke masikhuluma ngomculo. Yabona-ke kule game kulolu suku lanamhlanje kuleli viki sihamba-ke ngezothando sihamba-ke ngey'ngoma shange sigqi-ke esipholile. Yabona nje ingoma esiqala ngayo lapha-ke sikuphethele-ke uVusi Nova uhambisana-ke noMonewa bathi-ke Without You.

Sisemzweni othando ke kuleli viki sihamba ke ngovusi Noah uMonewa bathi ke without you ingoma yethu oqala lesiphethe kulezi ingoma ke sithi ke siyasiqhatha ke namhlanje uyabona ke ngitheka ke nginibhaxabule ngazo lezi ezithinta uthando nezipholile ngoba ngiyanazi nginibonile nginifundile sihlokweni sanamhlanje ukuthi hey nabantu abalazisayo uthando uyabona mawuzoza abantu abadala bethe akalandele inhliziyo yakhe ubona ukuthi hey uthando liyaziwa kahle kahle ukuthi luyini ngoba phela uthando liyilento eliyenza umuntu athatha imthwalo yakhe athi ngiyahamba ngegoli ukuthi kwesinye isikhathi uya nasemntwini abangakaze bebonana ubuso ngobuso kodwa athi hayi inhliziyo iyangihlula ngiyahamba manje nginqamula amazwe ngiyoze ngiyofika egoli ngenxa yothando uyabona mina ngihlezi ngisho ngithi yabona lento yothando siyithatha kancane sabantu amandla othando umuntu uma umthanda abantu benze ezinye izinto ngempela obonayo ukuthi hey simane siyakhuluma nje emphakathini ngoba sonke sifuna ukuba bahle sithi mina ngeke ngiyenze nje lo nto ngenxa umuntu awungenxa umuntu esilisa ngenxa umuntu esifazane sengaze hey umuntu uma umthanda kulungile ke ingoma yokuqala leyo ke uVusi Nova noMonewa bethi ke without you asambe sengomeni sibili uzonke uthi ke say now masibuya ke la uzobusa ungitshela ukuthi ke iyiphi uhamba nayo

0: kuzonke emsakazweni uKhozi FM uthi ke say now isho njengamanje sikhathi ke njengamanje mzuzu ishumike neshakalombili shayile ke ihora lesibili eyintatha kusa khona la emsakazweni wakho ke uKhozi FM akungitshele ukuthi ipho ithandile kuleli viki sishange ingoma nje ipholile ingoma zothando ingoma ehamsana nani ngoba senginibonile uthi yabona nina niyalwazi uthando ukuthi ke luyinto kanjani mani lo nithi nje umuntu akalandela inhliziyo yakhe uyabona hey labantu shothi ke bayayazi indaba yothando ukuthi hey ayingakwenza ayingakukhuluma nje lokho esikhulumayo emphakathini ukuthi akwenzi ukuthi ungabe ukwenza ukuthi yabona inhliziyo yakho mayisuke imthanda nje umuntu uthola usukwenza nje kwesikhathi futhi lento yothando ikwenza izinto obona ukuthi hey uyazi ngangayitsheli ukuthi ngiyoke uzuyijaje wena uyijaje umthe yenzani manje ngizofunani la yabona ngangazi ukuthi ngiyoke ngifike nje endaweni la kodwa ngenxotha ulandela uthando ulandela inhliziyo yakho kulungile ke ngaphambi kwalokho bese kunikezeke uVusi Nova hamsana ke nomonewa bethi ke without you asambe ke sishayele ucingo ke 011 714 0175 usitshele ukuthi ke yiphi wena ohamba nayo masithumelela futhi ke ne-WhatsApp voice note ku 079 163 9874 079 163 9874 ake sihambe ke sizwe abakhona ke la ukuthi bahamba nayiphi ke la uKhozi sawubona usemoyini sawubona
1: yebo msakazi
0: yebo ke
1: Vusi Nova
0: uhamba nonombolo 1
1: yebo msakazi
0: nazo ikuthinta lapha ya
1: ngithe manoni
0: emanoni
1: ya wasabiza ukukhuluma nomkhasa wamtshali
0: nazo ke siyabonga kakhulu nazo ukuthi msinte manoni uhamba noVusi Nova ethi ke without you uKhozi sawubona
2: okwamiyeza
0: yebo ke
2: siyaphila kunjani Thuthu
0: ngiyaphila ngeza kweni
2: hayi usabele wakacele emnambithi ematiwani hayi nanga uVusi Nova ngitaza engubeni yomnyeza hayi
0: hey niyamthanda uVusi Nova
2: hey yangitaza nawo manje uphonto phansi kwengubeni
0: kulokunyakaza ubhozo kancane lokhu uthi
2: okwamiyeza
0: nazo ke siyabonga kakhulu ke sithola umunye khona ngala uKhozi sawona
3: asithande
0: yebo ke
3: hayi ukhuluma naye dokotela Mr. Redi mina ngikhuluma noSihlaba hayi nami ngiyamthatha uVusi Nova ngithi uVusi Nova uhamba phambili ngoba no brand amkhize jabavu uthi nanga uVusi Nova ube nosuhla simthanda bye
0: siyabonga kakhulu asithola umunye khona ngala uKhozi sawona
4: Intrisa ubungani sekuthi sikhona thina singezwa kuwena thina njani wena
0: siyaphila
4: makatha wena makatha ngithini cha mina ngithathe uzonke hayi uzonke ungithathile inkosazana
0: uyawazi ama lyrics ale ngoma yasikhona ngayo uzoyicula ethi uthi ithi isinana kanti ithi say now
4: ngibengakuzwa nami okunye ngizwe ngishebele kodwa bese kuthi ngoba bese kithi ngoba ngiyayithanda hayi into ngenjalo
0: kulungile ke siyabonga kakhulu yezwa
4: uphile makathaya uyezwa
0: uphile nawe siyabonga kakhulu khona ngamuzwa impela yabona ilezi ngoma zesingisi futhi lezothando lezi eyidlala kakhulu abantu mabeklina lapha ngesonto lezi ngoma zosiphiwe esibiya lapha hey uza umuntu mawuthi umlalele kahle yaba lo muntu lo shothi kahle kahle lo nalo unama lyrics akhe ngoba lo nalo umzisho ngendlela yakhe leka zonke nje ithi say now okusho ukuthi isho njengamanje kodwa khona bathi ithi sinana sinana hey yabona nje impela impela ulungileke uKhozi sawona
1: hey malaka
0: yebo ke
1: siyaphila
0: siyaphila singezwa kuwena
1: no yakufi hayi usibusiso ngubani la iskhophe ntaba mhlophe dash hayi mina ngibhele ngomadikana
0: uzonke
1: hayi uzonke hayi cha lo sisi lona ongazi ukuthi ungambona kanjani ukumbuke nje performer 99 hayi cha hayi uyangibusisa shem hayi kulungile mara cha usibusiso ngubani la iskhophe ntaba mhlophe dash
0: nazo ke sibonga kakhulu right uthi ke uhamba nozonke dikana lapha methi ke say now hey okay ake sizomnyo khona ngala uKhozi sawona
5: Robata
0: yebo ke
5: yaphila
0: ngiyaphila ngeza kweni
5: asaphila fana simadolo la mina bethenda hayi ngaba no number 2
0: uzonke
5: ngithatha number 2 impela
0: uyawazi nje ama lyrics ale ngoma inhlamvu zayo ukuthi ithini
5: hayi ngazi nje ukukhuluma ngoba nje ukukhuluma ngotha
0: ukuthi kwenze njalo othandweni hey awusangeni lapho wena kodwa iyayithanda
5: hayi ngizwe nje ukuthi indaba zothando
0: yeah hayi ngikuzwile futhi Nazo awunxese mfuthu ya hayi siyabonga kakhulu kodwa uzoqedile. Ya eh uthi uthanda uzonke lapho uthi ke say now. Eh bafowethu ngathi inhlamba sizazi sonke yini. Hey uthi naye kodwa nje uzwe ukuthi ngoba kunothando phakathi uyisha kahle futhi masethi senana hayi ke uthi uyayithanda. Kulungileke ukhoze sawubona.
6: Ye mamata.
0: Yebo ke.
6: Hey uyaphila futhi.
0: Ngiyaphila kunjani?
6: Ngiyaphila mfethu, hey yazi usuku lami lokuqala nqa nje ukukhuluma nawe umlomo nomlomo.
0: Umlando kahle kahle loqophekayo.
6: Hayi, hayi umlando mfethu loqophekayo, hayi.
0: Yeah, ubani loqala ukukhuluma nami?
6: Usembiso lo wakambatha ngwasedumbe kodwa njengamanje ngila eNewcastle live is la kwesikathola.
0: Yeah, yeah.
6: Cha hey webhuti wami hey hey. Cha ngihamba nje mina nolokhuzana nosisi uzonke edigana. Hayi bhuti wami yeah. Uyangishayela lo sisi. Yabona kukhona nenye ingoma yakhe konje ithini it changes. Hayi ngiyakutshela.
0: Awusho lethi feelings.
6: Feeling.
0: Ithini ke le uyazazi inhlamvu za lo say now ngezi ithini inhlamvu za
6: khona hayi webhuti wami angisiye nje umuntu ogood kumalirisi ngiyangithi nje hayi ukulalela ama lyrics kufana yabona even esikoleni yakhumbula kusabhalwa ama lyrics ema exercises
0: ama songbooks
6: ama songbook hayi mina hayi ngangihluleka nje ngangekho kulezo yabo ngangila ko Pythagoras
0: yeah ucula lokho kuzwayo wena ukuthi nithi nakuthiwa kahle kahle awusangene
6: hayi angisangene nje mangabe kuhambelana nami kwazi ukunginyakazisa mhlambe makhona engikwenzayo ngiyalalela nje angina stress
0: hayi ngiyakuzwa
6: Hayi ngiyabonga bhuti wami kube injabulo kakhulu ukukhuluma nawe. Hey.
0: Ngiyabonga nami ngiyajabula ukuthi ngisemlandweni.
6: Bese ngishilo nje ukuthi hey ngisengumuntu wamabhadi kunini ngithi ngiyazama.
0: Hayi umuntu enhlanhla ke namhlanje.
6: Hayi kumuntu enhlanhla namhlanje ngiyabonga bhuti wami kube nosuku oluhle.
0: Ngiyabonga kube nosuku oluhle nawe.
6: Thank you bhuti.
0: Kunjalo ukuthi hey uhamba nozonke lapha uthi uyayithanda ingoma zazonke noma engazazi inhlamvu zakhona. Kodwa nje uyaye umzeleke athinteke kube into kanjalo nje asizomnye khona la ukhozi sabona
7: yami yeah,
0: yebo ke
7: ukhuluma na uBrenda wakho lo senkathi sababa
0: yeah Brenda
7: so number 1 ubuda ngakuzo ishilo sikhathi sikhuluma naye vele sibothele number 1 phela ubuvusa inova nami ubuvusa ubunje injalo indaba
0: eh hayi ngiyabuza
7: uBrenda Vusimus Bongumusa those are my names Vusimus Bongumusa Alphonse
0: Yeah, ngiyabonga ama pre. Nazo.
7: Ngiyabonga igama lami. Thank you. Number 1.
0: Nazo. Hey, ziyabambana ke yazi lezi ingoma. Uvusi novanga la unama vota u4 nozonke ngale unama vota u4. Hey, ulungile ke mhlamba ke ngizame la kuma voice note ngizwe ukuthi bona bathini ngoba hayi lezi ingoma yibambene noma pre la usevela wayenza ukuthi zibambane kakhulu ke manje. Okay, ake ngizwe ke la kuma voice note ukuthi bona bathini. Bahamba naye iphi ingoma?
8: Qale sihle simthande emnyeza ngihamba nesibili mina ingoma ngidala lapha ngongila imbili untaka lo edala ohlala ka QM last danko
9: mfazi mina phela ngikhuluma noLinda nangubane umfana wale muntu badubola eMpumalanga ngedoha ngihamba no number 1 emsakazi Yeah, ngihamba ngo-number 1 hayi ungithinte kamnandi khona ungithinta khona angazi msakazi ngingenza kanjani ngikwazi ukuxhumana nawe ngoba kunento e-serious engifisa ukuthi ngichaze ekabi ngiyabonga phela
10: ake ngibingelele matha ake ngibingelele ngithi mina engihamba nayo la le yesibili Hey lesibili noma kumuntu ongajwayeleke ukulandela kakhulu lezi ingoma kodwa nje hey engaze ngifake ringtone yo number 2 hayi leyana ngizwa number 1 ehe ngibonge la uStiro lapha emsinga top wanocombushi danku
0: Lungile ke shothi mlaleli ke uyena uzonke methi ke say now ngoba ke ngiyabona bese lo yibambe nebambene kodwa hayi nansi egcina ihambe phambili uzonke ethi ke say now Lungile ke mlaleli okhozi ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ulalele ubeke indlebe uphinde futhi ke uxhumane nami ungitshele ukuthi ke yiphi ingoma ohamba nayo kuleli viki shothi ke sisho njalo sathi ke zonke edikana say now ake sambe ke senze kanje siyabuya futhi ke siyaqhubeka nohlelo njengoba ke singakapheli sethi isikhathi saqhubeka namanje
11: Indumezulu yomcimbi Makala Mo Sun City ibuyile.
12: Woza ke sizobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
11: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kuba umnandi beqala.
12: Kusobe kukhona iMafika Izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
11: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nako Spa. Itikiti lingenisa esangweni eSun City naso Super Bowl.
12: Siyakhala Mo Sun City. Ungaphuthelwa.
13: Kulenyanga yezisebenzi sibungaza nina ngomsebenzi wenu omuhle. Sakha ikusasa eliqhakazile. Isikhondla-khondla somsakazo. Ukhozi FM.
14: Luhamba phambili.
13: Simthande Myeza. Ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: Isonto ekuseni uhleli ngalesi sikhathi la lomsakazi ukhozi FM awulele wenzani usemgaqweni usekhaya uqwashile usemsebenzini ushaye night shift khona la uphuma khona usake endleleni kade emcimbini othize imanxusa goduka kade ufonelwa kuthi ukuphi usenkingeni Kuyimanje uyacabanga ucabanga amanga amakhulu ozofika waqamba endlini isigaxa samanga into lozi mangabe uyisho unkosikazi ayikhola abone ukuthi hey umnyeni wami besenkingeni ngempela kanti cha buyihlaleni namajita nje nigwinya amakesi ayiki into ebeyenza begwinya amakesi nje wenzani lapho 0860002437 ukhonza sawubona
1: Sawubona zama.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila sisi unjani?
0: Ngiyaphila bhuti.
1: Ukhuluma noNgubani esikhothe emahlutshini.
0: Yebo Ngubani.
1: Mina ngihleli nawe nje sisi kuze ngishaye lesa sikhathi ngoba ukhozi ngiyalithanda.
0: Ah, siyakuthanda nathi futhi ngiyakuzwa nezwi lakho ukuthi awukazi ulala uvuka ebuthongweni.
1: Nazo-ke uyabona nje izolo ndodakazi besihleli la komunye umuzi wandaka mazibuko ngakithi sidla inyama sabusa. Ngabuya ngisuthi sithuthi singaka nje ngibuya kamazibuko.
0: Bayidedele inyama.
1: Bayidedele mntanami.
0: Ah, siyabonga.
1: Danki ndodakazi.
0: Danki. Fanele kube njalo vele uma umemile abantu ungalokhu manje ushushumbisa umlenze. Umlenze wenkomo ke manje usuyofihlwa phansi kombhede. Awusibesiyapi sibizelwani kanti. Ukhonze sawubona.
2: Sawubona zamazama.
0: Unjani?
2: Siyaphila zamazama mthi.
0: Ah siyaphila nathi babuncanana.
2: Ah siyaphila lempelasonto lethu le hayi. Yangiphatha kabi yaphinde yangiphatha kabi insuku zilandelana.
0: Kwenzakalani babuncanana bakho?
2: Musa ke ngiphatha ngikhuluma okokuphatha kahle sabusa lapha kwaNkamfela kwaKhoza. Wayenza umcimbi lapho omkhulu.

0: ehlabini komendile umfana amaqhaga ayingena lapha liyana abantu bakhona unkamfela ngendlela abaphethe kahle abantu ngayo hayi hayi babegcwele umusa abantu ngabusa hayi kwehlula-ke lapho sengibuya ngakusasa mamthi ngiyafuleka ngahlala usuku lwaleni hawu umfundisi umagwaza usesishile useshonile
1: sakhelele
0: nawe ndawo uyafihlwa nje khona namhlanje lapho emhlathuzana embeceni umfundisi umagwaza ndlobe cumele kakhulu ugulile kodwa
1: hawubakithiathi
0: mina ukujabula kanti kuyashintshana ukuhamba nokubi kukhona nokuhle kukhona
1: kunjalo bamncanana bakithi phephisani
0: impela hhayi uyafihlwa nje namhlanje khona lapha embeceni ngasekhaya abazali bazobe khona bobonke impela nje bazobe bephelele hawu ungathina umfundisi umagwazi insizo ebeyihuba kunyakaza indlu yonke madoda
1: eyi bakithi
0: ithi ngethule inkosi yami ngethule imithwalo kusho umfundisi umagwaza awu kade ngisho ngithi ubani esohlabelela lowo ngoba manje ajike indlu yonke impela aphilini
1: bakithi babancanana naye unkulunkulu bakithi aduduze nomndeni aniduduze nani nisondelene naye nimbeke kahle baba
0: yebo angizobekwa kahle ngiyabonga
1: siyabonga ke
0: babancanana
1: danki babancanana asithole omunye cause sawubona
2: oh zama zama
1: unjani
2: hey ngiyaphila
1: ngikhona nami
2: ukukhuluma noSipho ngokagumbi ngila eShokozi
1: yebo
2: ngisengubeni nje ngilalele nje lokungenile nje ngilalele ngizilalelele ukhozi nje phela akusukani nokhozi sinalishala lethuze kwethu
1: ey wesomkhanda kulezi insuku njengoba angazi noma ngizothi kunje kunesifuthu futhi kuyashisa njengoba usengubeni umbethe ngempela
2: ngimbethe
1: ngiyabanda lapha eHlokozi
2: sithanda ukubanda abanda labelibalele kona emini kufudumele kodwa manje ebusuku kunomoyana ongamuse kahle
1: hayi ngiyakuzwa wesomkhanda kulungile bhuti
2: danki ngiyabonga mamfeleni
1: danki hawe nathi zilala kuze kuse zingambethe lutho ngijula ukubala hayi hayi hayi hayi hayi angani noma ihaba noma yini leto yami ukhozi sawubona
3: James Amitos.
1: Awu ncamalala uyaphila
3: kule entry sawubona sekubingelela thina njani wena
1: sikhona thina
3: hayi yabona ke James Amitos cha mina yampela sondaya ngibona ngalutho ngangisekhaya nje akukho lutho ngibhizi nje ngiyathi James Amitos
1: ye hayi wena DJ
3: ngikodiplate nje ozekovala
1: ayi kodwa ngicabala ngathi ubu-DJ mawala ngiyakusola ngeke
3: ayi
1: urekhoda kakhulu uhlisela izinga lokurekhoda awu istudio siyozi manje istudio madoda sifa imshini
3: yinina phela ngalistudio ngathi ngisasizela ngi-DJ ngenza lomsebenzi wase ngiya-DJ engemiye ngize ngikhahle ingubo
1: babhayi cabalala ngeke leli artist le babhayi udedela amahithi lapho ukhipha ama-hit song Ay cha kodwa la ekhaya asithola bokugcina ababili cause sawubona
2: Eh zama zama
1: Unjani?
2: Ngiyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila.
2: Dingshekselani kodwa ndozo
1: ndozo. Uthukhulula amahit unxabalala. Uthi studio velwe silandele lokho.
2: Siyoze sifimshini lokho DJ yini.
1: Hawu kahleni bo hayi.
2: Hawu suka bethe kwamnandi cause. Ngiyaphila zama zama.
1: Ngiyaphila bhuti njani?
2: Eh ngiyaphila. Usthembiso lo wakambatha ngwasedumbe ngilayinye ukhasele evisi la usizweni.
1: Yebo mthi.
2: Hayi usizo wami ngilalele nje angazeke nje ngilale mina lokhu kusuka nje ubuthongo kuphele ngo-10 kungena number kungena uDJ Sililo umbizeke usimthande ngalelo gama uDJ Sililo
1: simthini
2: igama lakhe.
1: Uthule nje akasho.
2: Yebo DJ Sililo.
1: Hayi ngizombiza.
2: Uthasimuphi igama la DJ ayizamuphi ezami. Hayi ngobaya kaTitini hayi.
1: Hayi wefethu kulungile.
2: Kulungile sisi wami kulungile. Ngibonga kakhulu nje dadethu. Thank you ngilalele. Koze ngilalele lo hore linomona. Thank you sisi.
1: Thank you puti. Asithola kokugcina ukhozi sawubona. Because sawubona. Yes, Pume. Ngiyaphume unjani?
4: Ngiyaphila unjani?
1: Ngikhona.
4: Hayi, ngikhona nami.
1: Mina kade ngicena ukukhuluma nawe.
4: Awu mfethu, angisakwazi.
1: Nice call.
4: Kodwa ke sikhona, hleze simamele. Namu nabona ukuthongwana mawuvukela khona.
1: Hey, nakhona ukuthi nje qhu uvuke.
4: Hey, ukuthi nje qhu usuphapheme futhi. Kodwa ke akunenkinga lezamazama amasik. Hayi, we can sithethe kahla kukho okutheni thina sengube nje zethu sirelaxele, sihlala nokhozi unomphelo.
1: Ngiyakubona lapho ushaya icontent lapha ku TikTok awupromote phela ubala ba ku TikTok.
4: Haw eh ku TikTok umpume wabantu nje umpume wabantu tiba abantu abangifollow siya naku Facebook umpume wabantu masikana abantu abangifollow.
1: Ayo ngileke soba sogqoka izingube ezigugile la ukuthi lenzani kanti la ku TikTok impume.
4: Siyayidlalela nje abantu basinayo.
1: Kulungile ke sisiyabonga.
4: Thank you,
1: Susan. Thank you. Msangazo nalele cause ya fame cause zoloma piko piko na ya Afro Traction.
5: Inhlitiyo yami funa wena.
1: Sihlaka sengoma sithi wena. Inhlitiyo yami funa wena. Angifuni munye umuntu. Ngifuna wena. Ngikuthanda kubuhlungu timbamo.

0: Uzo ke intokazi la uDebora uthi ke uthando emsakazweni uKhonzi FM phambi kwalokho uWanda Baloyi uthe yena ke bitter sweetness kanti ke Afro Traction ithe yona ke ngithanda wena angimfuni omunye umuntu ngifuna wena sithando sami. Asambe siye ngwa voice note 079 hey ngizuntaka lapha akasangihlekisi 0791639874.
1: Esitheke icebo lakhe malozamazama hlezi nawe ngilalela uKhosi FM fena nesimadondo la mnambe thanda
2: esitheke uKhosi FM esitheke icebo lakhe mkulaba mthombeni hlezi nawe hloze kulamulela nohora elinomona hayi weekend ibingiphethe kahle mamthombeni angibonanga lutho lomi angibonge uzamathwala nenyukasele bahlokazi danki
3: Zama ntombi yamseliwe hayi nginawe dadewethu ngikulalele nje ntombi angilele umuntu ogade impi umuntu ogade izitha
0: hayi bo
3: semhlabeni
0: mayi babo hayi
3: simtube dubile inkunzi lakhe iduba lo
0: nenzani kanti lapha emtube welakhe iduba xa kuthi nje awulele nje ugade impi hawu yeni usufana no Abigail olala ngephinifa Othi nje ulinde ukuthi nje mazithi qhu ingena impi abevele sekanje abesevivile ilindile hawu yehena ayi mina bangangithola kalula inkosi yami makuthiwa kunempi ah ungaqalwa ngami uNkulunkulu wami ngoba njawo angangizwa lutho nje mase ngilele angizwa lutho nje shothi ngingaqalwa ngami ayi
4: zama lwazambazama ukhozi Zamazama magic nje uhlangana nalona uGobizembe ungakashabalala mina umfoka Jamel Jongo silona zamazama lwadleka lwelwa ngila kwamavuso eBenoni elokushini ha ngihleli nawe nje awu ngihleli nawe nje ngiyakwehlisa ikhuphulo yezwana angithokoza
5: zamazama khona nomphele lomvela asemlandini thumazela bila Hayi zamazama isonto lethu lokhu hayi cha bekumnandi bona ngoba esidlinyama lapha ngenkomo empili zonke lapha kithi esidakeni kwamvelase si siphelele khona siwumndeni hayi umndeni wakithi hayi mkhulu zamazama ngoba bekangikhomba lapha esidakeni nje kukhona cijeni kusuke lapha loshona le kuma 2000 hayi mkhulu umndeni wakithi Esilapha izinkomo embili kwamvelase esidakeni lapha hayi sidlela inyama sisi bane bebizwana nje bengiyokubiza ukuthele ngithoza zamazama sizo
0: kazokubizanga ngani
5: binini
0: bekufanele ukubiza
5: umphele imvelase lo emnambithi
0: futhi bongibiza makhona inyama nje nkosami ngayigcinani niki inyama yomcimbi yebo uyakwazi ukuthi uhambe uyokosa inyama nginaso nje nginazo izoso zami engiyishiyile mangiphuma nje ngo-6 ngiyafudumeza izoso zami zayizolo kodwa ayifani inyama yasemcimbini le nyama engithenga ebusha ngiyosa angazi ngizoyichaza kanjani kodwa nje yasemcimbini inokwayo nje inokwayo ngake ngaya kazimdola kunomcimbi lapha ya obuka ngafike ngabona into engangazi ngiyibone inyama iphekwe inkomo ukufaka idombolo bese bephosa iqabishi phakathi kuse mina nenza la obuka iqabishi ithinto eqabili ifakelwani iqabishi enyameni phakathi lapha nedombolo hey alimnandi ngisho umuntu odakalithandi iqabishi hey alimnandi ngaphuma ngihamba ngibabaza ngithi hayi ngakithi bengingakaze ngiyibone makuhlatshiwe inkomo iphekwe kanje kufakwe idombolo bese kubhunyelwa iqabishi yey ukuthi angazi noma leqabishi limixwa nalidombolo noma lifakwa lodwa eceleni kodwa kona mase kudekwe izithebe nje kuphuma inyama esesithebeni sogqokweni idombolo mase kuba neqabishi
6: icebo lakhe ngihleli nawe wathini happy girl icebo lakhe laze lalihle ihotela ngathini kuwena
0: maye babu
6: sisi Yanibona la ngiyanibona la no ta.
0: Kodwa bakithi nimvulelelani uTikTok untaka. Baze bayamhleka la ngemuva. Futhi namhlanje ngathi khona into abamnike yona. Nimenzani untaka wami lapho? Nimenzani nimvulela uTikTok. Siyabonga kakhulu. Imzuzu ishumi nambili esele phambi kokubumbana ihora lesine ekuseni.

0: Sawubona wezamo njani? Ngathemba uyaphila, bengicela ungifihle singaveli ngishona kancane. Yabona le nkinga le sihloko okhuluma ngaso wazi wangithinta wema ethinta nje mina oqupho. Yabona into edala ukuthi nize niphenduke ezitha nomuntu wakho njenganami nje. Yabona thina into eyadala ukuthi aphakathi kwethu ukuthi ubhuti lo uthanda imali kakhulu. Shuthi besithandana nabefolokazi enjalo nje athathe nesithombe sami asikhombise bona abafelokazi laba bakhe abatshela ukuthi useganeka, kanti abafelokazi bazongayithandi leyo nto leyo. Bathe besuka baganga ngami-ke yila kaqala khona iy'nkinga, la kaqala khona nje nyakanyaka inkiyankiya. Kumanje nje asibhekane, kodwa futhi nenkosama ngifisa ukungasho akandluli, akandluli, andluli ucabange esahlukana ngo-2020 nanamhlanje ngisesenhlizweni endinaye. Ngisola ngathi unenkinga efana neyami ngasike, hhayi nokuthi ngiyasola, sike sayikhuluma sabuyela. Uthe suka wagijima utshela bona futhi labantu bakhe.
1: Sawubona sisama, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngicela ukuba anonymous. Hey, walithinta kudouble nzima. Mina nje like two years back bengihlala nje nobaba wengane yami ku-right, yonke into ngiyatohoza, uyatohoza, ukonakala nje angazi kwashintshaphi. Wathola itorhe elingconywana emva kwalokho nje kwashintsha izinto. Wawumuntu ogijima ney'ntombi, akasangihloniphi, sehamba nje phambi kwami even ngikhona. Eyi, ngibona ukuthi ayikho le nto le. Ayi, ngibuyele back ekhaya cause besihlala ndawonye, esevelile nasekhaya ngokuncane. Eyi, ngikhuluma manje ushadile, walobola nje, wathenga imoto yesithathu-ke manje. Hhayi bandla, ngiyazama umuva oni kodwa nje cha, lutho sisi wami, lutho, akwenzeki. Yabo nje izolo kade ngiphuma kwi-relationship yami ya 6 months ebenginayo cause akuqhubekeki. Ugaya u-right impela but inkinga kumina akudluleki. Ngiyabonga sisi.
2: Ninjani msakazi, niyaphila? Ya, ngicela ungazisho igama emsakazi. Eish, lokho ezasithinta, wayithinta indaba enkulu. Nami lapha eyi nomuntu mpempela ngisengithandana naye isikhathi eside, ayikho into bengayenzi kuyena. Heyi, impela bengizibona ngisemshadweni. Hhayi, bengizibona kodwa manje bengimenzela yonke into, ngimfakela imali, ngenza yonke into. Ade sekunezinto besengiyiphromise ngithi ngifuna ukuthi kusambe siyozenza nami khakubo kucede kwenzakalani. Yeyi, umuntu wangitshena ukuthi umuntu sekungenzeka sibe nomntwana, uzibona esepreg. Alright, saqhubeka sathandana, sathandana, sathandana. Kuleka for inyanga ufuna imali yokuthi na ngimfakele uya kwi-scan. Thathani imali, mina khipha 1,000 ngiyamnika. Wawuthatha. Okay, ngaqhubeka futhi ngambuza ukuhambe kanjani kwi-scan. Wathi hayi, hayi, scan sikhomba ukuthi ingane yomfana, ngijabule ngabunankinga. Ngiphinde futhi ngikhiphe futhi enye futhi imali futhi kwenyangeni elanga elandelayo, ngimnike futhi u-700. Kanti umuntu uyangiqila umuntu. Umuntu lapho ahleli khona usehleli nomuntu asethandana naye kwezinye iy'ndawo, ngeke ngize ngizibize ngegama. So nje ishiyabona. Hayi, kumanje nje ngi-right indaba yothando, uyabona. Mina-ke kodwa ngenze ngikhombisile ukuba indoda ngoba angazange ngize ngimlandele. Ngiyambuka nje ko-Facebook, ngiyathula nje ngiyambuka ukuthi mina awubheke nje umuntu bengithi ngithandana naye, ekugcineni ungizilima. So ngifakana nemali, ngifakana nemali, ngifakana nomuntu ngithi ngimenze ukuthi umuntu phele be-right ko-scan. Ayikho into ayelapha kwi-scan ngoba uwumuntu wahlahle bengifihle ukuthi uwumuntu oyithandela ukuyiphuzela, uyayibhengela. Ayi shim, ngiyabonga, ngidumela nje othandweni, ngi-right. Hayi, ngiyabonga msakazi.
3: Zamamseleku, ngukhozi FM.

0: Sangazola lele ukhonzi FM ukhonzi onomaphikophiko ozakela phaya camago sihloko sengoma sithi ndiyamthanda ngowami imizuzu ishumi nanhlanu elibumbeni ihora lesine ekuseni emsakazweni ukhonzi FM siqhubeka nawe kama voice note laphaya ku 0791639874 phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani lento yakuqhatha nesithandwa sakho ansabhekani kubi kumuncu kodwa umuntu owumthanda ngenhliziyo yakho yonke eyikho konke kuwe konakalaphi
1: hey wayithi ntindaba isizama anguhlambisa mina sibongo kila endaweni yase emaphepheteni zama ngangena esilingweni ngoba kube ngangazi ngangingeke ngathandana nomuntu washele loba kweingane ngathandana nomuntu sesithandene impela nje isikhathi side umntwana futhi seyigulelwe intombazana ngoba ufundo age manje umntwana ayizama kulukhulu kulukhulu belo kuyena enza sengathi iingane leze ngamthola naso hay kuyacaca kodwa futhi ukuthi kahle yena lo mdayise inganeni hay azingifuni manje into egcine nje yenzekile uyafika mangithi ngiyazama ukuthi ngithole omunye umuntu ngoba ngangumtshelile ukuthi asiyikhulumele indaba yakuthi njengoba iy'ngane zingangifuni nje ngisha ama-social worker asho amtshela ngoba ngahamba ngazafika kuma-social worker ngoba uyangibopha ngigile yonke imikhuba nangikhiphe ejele angibopha ngikhiphe ejele gcine namaphoyisa usemtshela-ke manje ukuthi hhayi le nto yakho engathi yinto engekho le ukuthi uzolele ukubopha umuntu manje into eyenzakalayo-ke uyafika ma efikile ufuna ukonela phansi yonke into engiyenzayo ufuna ukonela yonke phansi into engiyenzayo uyabulala izitshe ey'fayo akrebhule ingubo wenze yonke into amakhava embheda kebhule okunye uyathwala sangiqeda kube buhlungu-ke egcine efika ngoba angikwazi ukumxosha ngoba phela uma wengane nginale nto ukuthi uma ngixosha yena kusho ukuthi ngixosha ingane yami uyabo ngiyambekezelela kodwa-ke hhayi inkinga esiyikhona-ke manje hhayi bengasakwazi ukumshiya endlini mefika bengenza sure ukuthi vele angiyile etorhweni ngumuntu okhona hhayi inkinga nje leyo kumanje unyamalele usakusekhona ey'nganeni zakhe sahle ney'ngane zakhe yabo nje yonke into engithi ngiyayenza onela phansi ngithole umuntu ngoba ngithi ngizama ukulungisa le simo ngoba kahle kahle sengiyambona ukuthi empilweni yena ngekhombi singeke angisize ngalutho ngoba nje uba ngisho befikile ubulala iy'nto zami ngiyabona kodwa futhi manje ngiyisitha kuyena vele ngoba ivele iy'ngane zingithandi ye-orate ungaphuma-ke kuzona iy'ngane into ecitshe nje kakhulu umsindo ngiphumile kuzona iy'ngane zakhe nganakekela ingane yami engiyenzela yonke into ngiyithengele amafoni awabulale ngithenga amafoni awabulale hhayi sengithe kulungela-ke ngomyeke ngoba ngiyazi ukuthi nomthetho uzomfuna vele ngoba phela ingane yentombazane futhi le angaze agcine engikhandela iy'tori ngengane yami kulungile sengithiya-ke ngivele ngiyeke phansi ngiyabonga wezamazama kuhlambisa mna ngila emaphepheteni hey khulukhuni kuthandana nomuntu ney'ngane zomuntu
2: zamamseku ngukhozi FM luhamba phambili
1: njani
2: mina ngazama awasithini isihloko sakho sisi hey ena ngayi wagankile sisi lana awasidala ophela nje sasiphilisana ngayo kumnandi wokuhle kuthe la sengiyovela kubo hawo ngathuthi hayi useqomile bangimbamba thule SMS yokuqala ide SMS hayi yabuza ulana kwenzala ukuthi hayi lana sasiloneni nomuntu uyangishela ebengishela nje nami ngabe bengimqhelisa kodwa inkulumo ayisho kanjalo inkulumo ethi sizowuloneni yebo ithi uma ngikhumbulene ene uzoqeda isikhathini ngosuku oluthile umeme hawu kanjalo nje ade kunjalo nje kanjalo hayi ngayololelwa aphindwayo lokhu ephuma-ke manje nginganakile lokhu ephume ehamba esukeni leli lakhe mina nginganakile lokhu ephumele kephuma ngathola kunamanye ama-SMS ebekhona eyayimbizi mele ukuthi manje bafuna manje ukuthi indoda athi manje funa manje ukuthi kuyolalwa manje abuze umembe ukuthi hayi kolalwaphi andoda hayi kobonakala ukuthi kulalwaphi ezabazambe kwayo kubuhlungu ayibuhlungu ntizama ngalezo sikhathi lezo ngithola zonke lezinto lezo wathi sashiy'nkomo zami ngithi ngiyolungiyolungavela kubo athi hayi zolungisa into namanje sayilungisa inyanga esizimthathu manje ezabazami yabona.

Msakazi walalele ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko. Hey, omunyu anola uthi Mamseleke ngicela ukuthi ungifihle ngingaveli nangentambo yesicathulo. Mina ngalobola ngembesa uma weingane zami. Emva kwalokho kwangathi ubelinde ngilobola usisi wabantu. Kangaziphatha kahle ngazama ukumkhuza ngimbonisa kwangathi uyabona emva kwalokho bengithi ke ngisemsebenzini asala faka abantu besilisa endlini abahlukahlukene. Bengitshela abantu ngibazibe ngaze ngazibambela mina ebusuku ngo-10 ekwamakhelwane ngalelo langa ngangishayise ebusuku ngababikela bakubo bayishaya indiva kunalokho bafuna ukuba ngimshade ngangavuma ke ngaphuma kuye nefoni yakhe ngabona yonke into ayeyenza kuyimi nje isilima kuze kube manje sizitha ngisho nabakubo abafuni ngisho nezingane zami ukuthi nje zingivakashele abafuni nezingane zami ukuthi zingivakashele makwenzekile zeza zikhala izinyembezi masekumele zihambe zibuyele emuva wezama ngisho ukungibulala ethume ubhuti uthi wazama ngisho ukungibulala ethume ubhuti wakhe kodwa ke umdali akavumanga kuningi engingashonelanga uthi nje ngizame nje ukufinqa kwalezo ngane ngondliswa zona ngenkantolo kodwa ngingakaze ngale ukuzondla angikaze nqabe angikaze ngisho ukuthi angifuni ukuzondla kodwa ngondliswa zona ngenkantolo sewazama ngisho ukungibulala ethumela ubhuti bakhe hey bakithi kanti Thando ungubani na

ukhosi yefamily lohamba phambili. Sithi phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani? Konakelephi? Sathengelani inkabi manje kwaqhuma ama divorce kwaqhuma ama protection order. Wagijinywa inkantolo kwangena amacala endunini. Kwenze njani? Sabulalana manje kunezidumbu phansi kwenze njani? Lento ayiqale ngothando. Uthamnyana namasilanga yabingenela. Mina wami ubelobolile. Kuthe sekumele ngishade ngo-December. Ngathola ukuthi usenengane engakaze abe nayo ingane empilweni yakhe una 50. Wangangitshela lutho ngaze ngayibambela mina. Wathi uzokwenza iDNA kodwa ke ingane uyayondla. Kuyimanje akaza yenze. Ngibona kungcono ngiphume kuye. Ngoba ngase ngithenge wena membeso ngathenga ngisho ingubo yomshado kuhlezi nje manje. Akasayiphathe yokuthi kuyaqhubeka noma ngenze njani. Kodwa ingane uyayondla. Kodwa futhi uthi akanaso isiqiniseko sokuthi ingane ingeyakhe. Ngiyabonga. Ngendida bengingacabangi ukuthi angenza kanjena kimi. Oh, ngicabanga ukuthi bethi ngiyabonga ngendoda. Uthi ngiyabonga indoda. Bengingacabangi ukuthi angangigila kanje, angenza into enje kumina. Hayi, Nkosi yami, hayi. Hey, qhubeka uthumele i-voice note ku 0791639874 noma ke uthumele wona umqhafazo ubhale nje umlayezo laphaya ngizokwazi ukuthi ke ngifunde udaba lakho emoyeni. Phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani? Kapi Khansu, sihloko sengoma sithi ngiyavuma.

Magama nqake ihora lesihlanu lizobe likhona izwi labantu kodwa ke njengamanje uzongibamba lapha kulayini ake ungithinte ungidonse lapha ya ku 0860002437 kuyisonto nje ekuseni usazovuka ulungiselele ukuyenkonzweni usazovuka udumisa umdali usazovuka mhlambe kube khona okwenzayo mhlambe uyakhwishizela uyaklina mhlambe uzopheka ukudla ukuthize mhlambe Sunday ikhosi ushaba 7 colors nanani kodwa ke ake uvuke Namhlanje ukhulume ukuphila phezu kwempilo yakho esimweni esithize esikhona kuwe obhekene naso njengamanje esinzima noma esingesihle ke uthi ngizonqoba ngokumethemba uNkulunkulu ngokwazi ukuthi uNkulunkulu uyama nomuntu uNkulunkulu uzongithwala uNkulunkulu ngeke azangishiye ngoba uNkulunkulu akalahlani ngizosinqoba yini le obhekene nayo lenkinga obhekene nawo njengamanje lobumnzima noma into engakunikeza ukuthula empilweni yakho njengamanje kodwa uthi ngoNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngizonqoba konke kuzodlula into nje edlulayo umnzima nje obudlulayo izinto zizojika ngoba yena usethembisile ukuthi uzoba nathi izethembiso zakhe zinguyebo

0: emzonzi shakalolunye libumbene ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni ukhozi FM asambe ke siye ku 0860002437 qeda ukuzwa kanye ngomnandi kakhulu la abanqobi bethi ke zinguyebo izethembiso zakhe yini le othi ngizoyinqoba ngokumethemba uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngizodlula kuyo ngizoyinqoba noma lesi simo sizodlula kuzolunga Ukhozi sawubona? Ukhozi? Can see line 2 Ukhozi sawubona?
1: Yaphila njani?
0: Ngiyaphila njani bud?
1: Yaphila.
0: Yebo mfowethu.
1: Hey, bayikhuluma indaba enkulu leswa, ngeke ngiyafika isimo la ayeke sibona ukuthi ngizoba daily send the title of the book.
0: Mfowethu.
1: Noma nje sizama ukuthi kuhambe mama la emhlabeni mama ongakaya hambe leyo nyawo le indaba zodi sizale izinto afekta manje mhlawumbe mama enganqoba hayi ngikhule nje naye ngasathanda ukuhlala na isikhathi eside ngoba ngicaba ngale mama ongakaya ngoba kuningi abangisizayo
0: ah bute Hey ubhlungu mfowethu obukhulu ngendlela eyisimanga kushiwo mama emhlabeni futhi silonda ke esingapholi engathi uNkulunkulu angakunikeza ukuthula mfowethu nokwamke
1: ngibonga nje ukuthi ngikhulise ngale ngizobe
0: Siya siduduze ngokuthi konke sisuke sikwenza empilweni usuke bona ukuthi uyabona noma engasekho ngokwenyama kodwa usuke kubona konke okwenzayo engathi uNkulunkulu ngakuthoba mfowethu enhliziyo uzama ukwamkela ngoba impilo kufanele iqhubeke bhuti yezwa
1: ngibonga uAndile ngihambe kanye ngithande sabini
0: uphile nje uAndile mfowethu hey kunzima hey angifuni nokuyiqala hayi angifuni nokuyiqala ukhonze sawubona
2: zamazama
0: unjani igcwanini
2: hayi siyaphila eminambithi hey siyame wakhala ngento ebhlungu kangaka uAndile bakithi yazi angiphathi ma uzobona umuntu esejabulisa uma wakhe ubucabanga ukuthi nami ngabe wami ngiyamjabulisa ubu usaphila owezama ulaye eminambithi ezakheni kwa iyumi hey mina ngizodlula kulesimo isifike sami sesigaveta sa expire la ngithasahlanganisa nje ama sento ukuthi ngikwazi ukuzivuselela ngiyathemba nje amandla azoba khona ngikwazi ukuzivuselela ngiyabonga wezama
0: Thank you Gcwanini siyabonga futhi
2: Thank you

0: Msakazo lalela ukhozi FM ukhozi olumaphikophiko imizuzu ngeyishumi nantathu libumbeni ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni ukhozi FM. Asithole omunye ukhozi, sawubona.
1: Sizongo zami uyaphila.
0: Ngiyaphila bhuti, unjani?
1: Hayi, ngiyaphila sisi. Usokhuluma nomfoka Khehla Malahle ngokuma kwakho ngomgcuna apha emsini eBhunguruyi.
0: Yebo bhuti.
1: We sisi, ngithi nje nami ngizonqoba futhi nginethemba ukuthi uNkulunkulu uzonqobela oba wanqobela naphambilini. Ngifuna ukwakha lapha ekhaya wesisi. Zimile izitho azingenhla kodwa ngithi zizonqotshwa ngoba kuyogcina uNkulunkulu, ngiyogcina ngakhile futhi ziqhubekile ngakhe.
0: Makube njalo,
1: zizojabha izitha.
0: Nkosi yami, makube njalo mfowethu, uNkulunkulu abe nawe Yesu, kuphumelele konke.
1: Ngiyabonga sisi, iyadlala imagic.
0: Iyadlala imagic. Asithole omunye ukhozi, sawubona. Bhuti?
2: Yebo, sawubona sisi, njani?
0: Unjani, wemvelasa?
2: Hayi, sikhona sisi.
0: Sikhona nathi, naphila emanzini abilayo.
2: Hayi, siphila kahle kakhulu sisi.
0: Mfowethu.
2: Hey, yakhala le nsizo andile, yakhala yakhumbuza mina ngoba nami ngakhula nje ngingakhula ngaphandle kwamama.
0: Hey, kunzima.
2: Ukhuliswa isalukazi, umama wakhe waduka nje walahleka kuze kube namhlanje lokwa tututututa, angaze ngiphinde ngize ngimbone kuze kube namhlanje. Ingani lo zibuza nje baba, ugogo, usoloku ushwathika nje, ushwathika.
0: Hey, bakithi.
2: Hey, kunzima zabazana.
0: Hayi, kulukhuni kakhulu mfethu, kodwa yothi wane sithemba uNkulunkulu ukubona konke.
2: Kona waba nayo sekunqobekile, sengikwazile ukuthi ngakho umuzi ngithatha unkosikazi. Hayi mfowethu, kuyanqobeka kona, ngeke kufane.
0: Siyabonga mfowethu, uphile nje, uNkulunkulu akugcine njalo Yesu.
2: Nakho-ke.
0: Sithole omunye futhi ukhozi, sawubona. Ukhozi?
3: Namselebo.
0: Unjani?
3: Sekeni njani?
0: Siyaphila wejingrisi.
3: Yebo, siyaphila.
0: How? Wey, Nkosi yami, wabe senqamukile, sasesikhahlelile isiboki. Kulungile, nangu ufuthi hambisana nobetusile, uthi simile umzuzwana.

0: Ebukhosini, ebukhosini balaleli bomsakazo omkhulu uKhozi FM olulalelwa umhlaba wonke naphesheya kwezilwandle sithi ebukhosini nibingelelwa yilo icakethele imhlopho uJangazi umcangelela usicubu kaso sintombizana ngonyezi ukuthi ngafinya ngasihlale ozalwa isithole saka uzondi konondaba kogagashwa liyenge angibonge abalingani bami ngade besiphathele izinhlelo leyinyanga ezimbili ezidlulile awusisi umgodla ayi ugcwele uyachichima siyabonga kakhulu namhlanje ngiphethe ubaba uBishopi unkosi ngokunjalo nembongi imbongi yethu la ingcweti ngithi ke akenibingelele abalaleli bantu bami
1: ebukhosini kwabe silo sakithi lo bengelelayo usandelwa kamhlongo oyingcweti inyosi yamakhosi ngiyabikelela nkalo zonke abaphathi bomsakazo uKhozi FM ngibengelela abalaleli emakhumbini noma nomhlaba la kufinyelela khona iphimbo ngiyakhuleka nje ngiyabingelela kwabe silo sakithi kaDuza udlungane kandaba udlungane lempelebelo odlunga emanxulubeni waze wase emanxulubeni sibekelana sithushaka shaye kunodume ehlezi kamenzi esala kutshelwa sala ngonyezela ushaka ngesaba ukuthi ushaka ngoba inkosi yasemashobeni ngiyabingelela kwabe silo sakithi eMgungundlovu uveze uNyandu Mgabadeli owagabadela inkundla kabulawayo ngiyabingelela kwabe silo sakithi kanodwengu umsimudo ovele ngesiluwa phansi kwama ngesinamaqadasi ngibekelela ukuzulola dumobala lapho ngemonga ngemthola uhlamvana bhulumlile endulindo basomatshonga banogqelebana enzima lemnyama engabende bezinkweni zengonyama ibiqhutshwa umsele kube nonangalaza bethi fanele kosukuyihlanga emkhuyantaba ngibekelela kwabe silo sakithi osuthu umama ongawosuthu akabulali yasezile uQothimba kodwa nesisekelo indaba engezwe ngemncane ngaze ngaphinde ngakhula ngayibona ngamehlo ngiyabingelela kwabe silo ngithi nje siphuma ngaphansi kwenqaba yeAfrika ngiyathokoza ngiyathobeka kakhulu
0: ebukhosini
2: asibingelele kwabesilo enhlane sezansi sibingelele kubaphathi bomsakazi omkhulu uKhozi FM sibonga ithuba abasinikeze lona ukuthi ke sizoshiyelana ke kulentshungu kagogo esiphetheyo obingelelayo ke ubaba unkosi abamazi ukuthi uBishop unkosi endaweni yasemondlo emadresini phansi kwenkosi uNyanda ngiyabingelela kwabesilo ngithi nje ebukhosini
0: ebukhosini isihloko sethu ke namhlanje nake sithi ukubaluleka bobuhlakani bokhokho bethu okhokho bethu babehlakaniphile kakhulu sizoxoxa ngako ke ukuthi ke babehlakaniphile babenzani okhokho bethu yini ababesitshela yona siyalalela yini sisakwenza lokho ababekusho noma asisakwenzi sisikubukela phansi baba Bishop nginikeza wena intambo manje ngicela ukuthi usitshele kancane ukubaluleka kokhokho bethu bokuhlakanipha ngobuhlakani babo
2: angibingelele mcingelele futhi kuwena uqobo ngibonge umbuzo obuzayo noma mhlambe uPaula uthi ake ngiPaula ngakho ubaluleka bobuhlakani bokhokho bethu Jangaza uma ukhuluma ngalesi sihloko ukhuluma ngesihloko esijule kakhulu kithina benguni ngoba lento okhuluma ngayo iyona ezimpande zethu zokuphila kwethu ukuthi babehlakaniphe kangakanani okhokho bethu okhokho bethu ke kuningi Jangaza esingakubheka kubona okwakubuhlakani bokwakha impilo nokwakha umuntu nesisekelo sekhaya ngoba ikhaya kwafuna ukuthi libe nesisekelo esiyiso babesebenzisa ke ubuhlakani ababebunikezwe ke owavela kuqala esithi umvili kuqaleni esebenzisana namathonga amahle ngohlukahlukana kwawo onomkhubulwane onomhoyi kanjalo kanjalo ababakha ke isimilo somuntu umuntu kusukela ezalwa ngaphakathi kwegceke anikezwe izigaba zakhe zokukhula ngendlela efanelekile ezazi ubuhlakani ke ababebunikezwe owavela kuqala mhlasimbe uma singathatha ungaba seduzane ikakhulukazi sibuka kulowo wesifazane ikakhulukazi sibheka kubona kakhulu ngoba yibona abasigcinele imvelo abasigcinele yonke into abantu besifazane bengendlela ababaleke ngakhona bekuthi ke uma lo muntu wesifazane ekhula bebonto usengena esigabeni esithile kunezinto okufuneke azigcine noma agcinele zona eziwusiko lwakhe la kobantu njengokukhula kwakhe eyintombazane ingane yentombazane lomkhosi ke abathi ke noma lensebenze yenziwa kulomntwana okuthiwa ke umhlonyana nakhona lapho gogo kunezinto bekade zenzeka ukuthi lomntwana uma ekhula kuzodinga ukuthi kube nezinto ezizokwenziwa kuye ngokukhula kwakhe ayalwe ngoba kwakhiwa isiqu somuntu ubuhlakani bokhokho bethu labo ngoba babakha isizwe esiphilayo esibheke phambili esinenqubekela phambili esizazi ukuthi sisusukaphi sibheke phi
0: Eyi ngempela kunjalo eyi bese nodokotela sina ma scientist sina sinayo yonke into kokhokho bethu
2: njengazi
0: uma ngabe sibheka nje emuva ngisho nokubelethisa bese nababelethisi sinako nje konke singenankinga kodwa manje inkinga ukuthi asekho lapho manje na sesibukela kude lokho andi ngempela ngiyangizibuza ukuthi kanti ngempela yini efunela yenzeke emhlabeni uma kunje
2: ey jangaza khona konakele kakhulu uma hle sibheke kithina njengesizwe sabenguni ngoba konke lokho sikhuluma sikhuluma sibheke kakhulu kithi njengesizwe sabenguni esibambe kakhulu noma impande zethu ezilapha nokokhokho isithathisela kokhokho bethu kunezinto ke noma imimoya ehambe yasihaqa endleleni sagcina sesikushiya okunye endleleni sikushiya okunye endleleni kodwa ucwaningo luyaveza ukuthi kunezinto esizishile emuva yingakho impilo zethu ezinye ihamba ishona phansi ishona phezulu ngoba kunezinto ezisisekelo ezazenziwa yibo khokho bethu esiyekile ziningeke jangaza ngenxa isikhathi ngeke mhlawumbe singene kuzo ngazinye kodwa abalaleli emakhaya ngicabanga ukuthi nabo bayazi ukuthi kukhona abanye ababambekile ezintweni zabo zokuphila mabethi bawubheka kulabo bamanga kuthiwa hayi wasala into ethile intethile eqhamukapi eqhamuka kubo khokho bethu okuyingukuthi babehlakaniphile khokho babenesakhiwo sokwakha impilo yomuntu ukuthi yakheka kanje uphile kanje ikhaliphatheke kanje kuze kuye phambili
0: hey abantu ababephiwe ngalendlela uthi uyabheka manje ngithi sekunendlela entsha yokwenza izinto manje kodwa mawubheka ngendlela ababenza ngayo uma ngabe kuthiwa kuyaqhubeka nje kuze kube manje ngabe sikuphi
2: ngabe siphezulu kakhulu ngoba babe nobuhlakani bemvelo ubuhlakani babo babu bukhulu kakhulu okhokho bethu ngoba uma ungabheka indlela babe bambe ngakhona impilo noma amakhaya wawubona ukuthi bajulile yabona kokuneyalo abakade beyikhipha noma bethi lokhu ungakwenzi wawungabuzi ukuthi angikwenzi noma kwenzi
0: njani
2: cha wawulalela ukuthi umuntu omdala uthi ungakwenzi lokho kodwa masukhulile yabona ukuthi wayevikela le yanto leyana le esilahlekileke kithi njengamanje ke izingane ziphumileke ezandleni ngoba ayisalelelanga lezi imiso zabantu abadala ukuthi naba abantu abadala bahambe phambili bathi hayi singakwenzi lokho kwonakalana okuyinguthi ke jangaza njoba simile sithi kwa ukubaluleka bobuhlakani bokhokho bethu kwakukwakha impilo yomuntu ilapho nje gogo kwakukwakha impilo yomuntu ukuthi babehlakaniphile ngoba imvelo babexhumana nayo ngendlela esimanga ibalalela futhi imvelo ngoba vese bayimvelo bonke uqobo manje ke babe nobuhlakani babo bemvelo njengoba lo esikoleni obungadinge incwadi obungadinge lutho ilapho nje jangazi
0: njomani ako xhumeke siza ukuthi uzothini njengentsha yenqaba
1: uma ngabe ngilalela kahle noma kungasikhona ukuthi sesikhuluma ngokuthi ngomuntu wesifazane ngizojobelela umzekelo obekwe ubaba unkosi lapha uma ngabe khuluma ngomuntu wesifazane wakhuluma ngomhlonyana uma ngabe ubhekisisa yonke into eyenziwa okhokho bethendulo yayinesizathu yayiyukhiye wokuvula okuthile abakuvulayo kulowo muntu ngaleso sikhathi njengayo ingane entombazane kulesa sigaba somhlonyana kulesa sigaba somhlonyana babakwenza lokho ngoba kwakufanele ukuthi ingane uma engabe iphuma emnganeni ngalesikhathi yephuka yethomba ebese bebotho isikhulile kusho ukuthi njengamanje kuzomela iqashwele ngosolokhozi kuma sekutshelwa abaphansi sebalala ukuthi lo mntwana lo usevuthiwe so sacela nimqapheke manje ukuthi akwazi ukuthi aphile kahle aphephe kulezi impisi namakhanka okuyizona njalo ehlale egaqela ukuthi ziyone ikusasa lentombazane sencane mengabe ubheka la ingane yentombazane ayoniwa umfana kusiphatheni kwayo kodwa yonokonakala kwegazi elisemzimbeni yalo ngalesikhathi khula ingane emntombini yayiqashwa kakhulu ingane yentombazane ngisho nasekudlene kudlayo ukuthi ayiqaphele ukuthi idla kuphi kudle ngaleso sikhathi ngizobeka nje okubini noma okuthathu njengenyama yenkothotho inyama yengulube inyama yenkukhu amaqanda noshizi leyo nto leyo iyenza ukuthi igazi lengane lishise ngalendlela esimanga inkukhu nengulube izilwane leze igulayo ezinesifo kuthiwa impene ukuthi uma ngabe ithinta umfana ingane intombazane ejwayele ukudla leyo nyama ebese iyonakala lo gazi sheshe ifise ngathi umfana ngayona ngaleso sikhathi ngoba inkukhu ziyacobelelana phambi kwabantu azinandaba igijima kancane isikhukwazi sihluleke sishisa igazi sibhatalala lifike iqhude ligibele ngaphezulu ingulube uma ngabe sikhumbule enduna ngisha kuthi uyivalelwe iyakhala imba umgodi iphume ngaphandle ihamba ikhala iyozibuye ngoba isinelisekile okusho ukuthi abaqaphela ababeqapha ingane zamantombazane ababekwazi lokho ukuthi uma lengane idlele inyama ingase yehlelwe isifo salezilwane bese beyiqapha ingane uzikhule kahle ubuhlakani babo labo ababekwazi ukubona ukuthi ingane uma ingabe ihambe ngalendlela kuzoba kanje kusasa bekuba nekhathi zonyaka kuthi mabe kungena lesikhathi sonyaka yazi kuyayiwa entabeni kuyokhulekwa kuyokhulunywa kuyocelela ukuthi lo nyaka siyacela kumvela inqange namathonga abheke lesizwe ukuthi lo nyaka ngoba kungena ihlobo ihlobo kube ihlobo ngempela mase kungena ubusika ngempela ubusika kube ubusika ngempela okusho ukuthi ubuhlakani babo ebabunzima kakhulu ukwakhuluma ugogo laphana wakhuluma ngama scientists wakhuluma ngodokotela thina vele thina bantu abantsundu thina bengunu ukuphila kwethu vele kusehlahleni uma ngabe ngikhohlela kumele ngihlanganise isihlahla esithile nesithile ukuze ngikwazi ukunokoloteka kulokho kungiphethe impilo yethu vele ilapho so ngiyafisa ukuthi njengentsha ngizokhulumela intsha ngiyafisa ukuthi onta ngabami nabangaphezulu nabangaphansi ababuke ke sibuyisane ke sibuyele kulezi zinto ezazenzeka kokhokho ngeke size sisole ngalokho ngoba zazi ukuphila
2: kunjalo
0: ebukhosini awu siyathokoza kakhulu lapha yana entombini uma ngabe iyenzela lomhlonyane okunye engiqaphelayo ukuthi babenzelana nokuthi amathongo amgade umuntu intombi ukuthi ingadlwe inkulwa ingabi nje ivikeleke kakhulu
2: ebukhosini gogo Jangaza sigqoba ekubalulekini ukuthi sazi ukukhokho ukuthi babehlanipha kangakanani ziningi izinto esingayiveza isakhiwo somuntu ukuthi ma ezogana kufuneke kundlule la kuzela kuzela kuzela leso structure noma lowo mumo lowo wawubuhlakani kubona ngoba kwakwenzela ukuthi umuntu nomuntu kube khona i foundation noma isisekelo sakhe somsamo wakhe okungukuthi la athemeleza khona noma la angaphansi kwakhona ukuthi na umsame ngaphansi kwawo okhokho babehlanganiphile yingakho bekuthi ma ezogcaca umlobokazi kufanele kube nophaphe kufanele kube nomncamo kufanele ngapha kube nomqhoyiso ngapha aphinde fake ezithebeni into enje ngalezo yonke leyo process noma leso simo leso sasubuhlakani kubona ngoba kunamhlanje kunabantu abasenkingini uma bethi babheke abantwini bamanga bathola ukuthi cha uma wakhakasinanga ngokusemthethweni ukushithi idalo zala ekhaya noma amathunga la ekhaya athi abamazi umuntu uthi ubani la ekhaya ubuhlakani lobo ababebenza ukuthi umuntu akathola umsamo wakhe ngoba umuntu nomuntu unomsamo wakhe okufuneke ahambe ngaphansi kwawo njonga ukuthi Jangaza kuningi esingakubalula okuncanyana esikulahle endleleni kwemsamo yethu ukuthi sizazi ukuthi thina benguni naku la ukuphila kwethu la okhokho bethu bathi asihambeni kanje kanje kanje kanje ngoba babehlakaniphile njengoba ekhuluma njena ulukuzana lapha ingcweti ikhuluma ngezintade bezenzo uyazi ukuthi umuzi nomuzi Jangaza ngokobuhlakani ubunempande yawo ekhaya ubaba nje lekhaya unentelezi yakhe yale ekhaya nje ayiphumi makuthiwa ingane nani ahlanganisa phuphuthelana ingane bekubuhlakani babo ukuthi siphileni singama Africa noma singabe nguni kodwa yonke lento leyo siyishiyile endleleni ngezimo esiphila kuzona ekhathini zanamhlanje Jangaza
0: siselapho nje lapha ya imgcagcweni lenyongo le ekhipha umakoti ekhaya amukelwe nangale ngenyongo yo ave ibalulekile
2: kakhulu
0: ave ichithile imizi leyo nto abantu baya ichithekile imizi ngoba akwenziwanga nje lokho nje kwenyongo yokumkhipha ngapha nenyongo yokumkamukela ngapha
1: uyazi ukuthi uma ngabe ukhuluma ngalo ndaba uzoqaphelisisa kahle hle ukuqaphela kubalekile kwesinye isikhathi sike sife thina kanti sifa sibula ukungazi uma ngabe umuntu ezosuka kwenye indawo yongena kwenye indawo kumele angangeni kule ndawo enye engagezwa ngungcola kwalaso kakhona abantu abadala babethi mebekwenza lokho kwakunesizathu benzela ukuthi la usuku usukhona ingavuka inyama uqokweni umuntu wesimame kwesinye isikhathi uma ngabe yogana ngaphambi ukuthi angene ngaphakathi kuyaqala ukuthi uba khona umcimbi ozokwenziwa noma kube khona inkuleko ezoba khona ugezwa izandla zabantu abathile abanye abake bamthinta ngaphambi ukuthi ezongena la ekhaya ukuze maseganile la ekhaya kungavuka inyama ogqokweni akhumbule ukuthi konje mina ngaya ngathinta osibani bani isuswe lonto igezwe yonke ngaphakathi angene kulele ekhaya esehlambulukile
0: ebukhosini ndodana ngizocela nje usevalelisa nje unkosi ngelilodwa
2: Gogo Jangaza siyabonga ithuba noma ke ithuba liba lifisha ngoba lento lezi zidingo zibe yimfundiso ezofundiswa ngayo abantu ukuthi lento sikhuluma ngayo ubuhlakani bokhokho bethu yipi lento le sesingena manje ngayinye ngayinye kusukela kwimicaco imemulo yonke lento leyo kodwa ke sibonga ithuba esilitholile ukuthi cha okhokho bethu babehlakaniphile ake sibuyele ngoba ucwaningo liyaveza ukuthi sishayisile njengamanje empilweni so ke sithi kayibuyeke ekudunweni zibuye zizela ngoba vese ayisiswanga zadunu sithi ebukhosini abaphila besilo
0: uvalelisa njomani
1: ebukhosini kwabesilo siyathokoza kakhulu ngethuba esilitholile ngithi nje kunina nina bakabhejane odlaba kayise nina bakandlondle nophapha ekhanda kamenzi sasithoba siyathobeka ningadinwa yithina nangokuzayo sizolokhu nje sicakulelana noma nathi kungakhona ukuthi sazi sagogoda kakhulu kodwa kancane kancane lokho sikutholayo siyafisa ukuthi isizwe sonke sikamthaniya nazo sizoncinda kanye naso odengelweni siyathobela
0: ebukhosini ugogo sevalelisa ngizothi thanda ulimi lwakho thanda inkolo yakho umnike udumo umvelinqanga uzonde inkolo yakho uzonde ulimi lwakho umnika ihlazo umthela ngehlazo wavela kuqali ebukhosini

0: amashumi amabili nesishiyagalombili imzuzu shayela ihora leshumi kohlelo ebukhoneni umsakazi ukhozi lo studla setheku uthobekile ukuthi-ke mihle imisebenzi yakhe unkulunkulu uthi halala ngayo ujesu siphakamisa yena-ke namhlanje sikutshelile-ke sathi sinabo abaculi noma umculi wekhethelo namhlanje esinaye usabatha mthethwa siyamazi abaningi bake bambona laphayana kumqhudelwano owenziwa umasipala wethu weTheku la ama-crescendos hlabelela lapho nakwezinye-ke iy'ndawo eziningi namagrupu akuwona aculayo njengomculi sawubona sabatha kunjani
1: Ngiyabingelela, ngiyabingelela sesiphindiphi.
0: Yebo.
1: Ngiyabingelela kuzo zonke indawo la kufinyelela lo msakazi. Ngiyabingelela.
0: Amen. Siyabonga kakhulu ukuba nawe namhlanje. Simthembisile umlaleli bathi hawu silindele ukuthi sizwe uSabatha Mthethwa. Ngiyazi ukuthi usaqala ukungena endimeni yomculo. Ungene kahle-ke wena, ungena hey yabona uma ungena nge-competition ethize. Ungena usune-support nje sekuthiwa maka wina lo Simthethwa sibeke. Simenza njani ikupromothwa kanjani umusic wakhe kodwa kunika nje isithombe umlaleli okhona namhlanje ubani uSabatha
1: uSabatha intombazanyana nje bakithi igama lami nguSabatha ngowakwaMthethwa ngikhulele eMlazi ngafunda khona amazinga aphansi naphezulu nomculo wami wonke nje ijeni yami yonke isemlazi ngaqala-ke ngangena emagrophini ngacula so nje uSabatha nje intombazanana ekhulele emlazi ya nje
0: khulele enkonzweni ithinto yakho njengoba ukucula igospel manje
1: ukholwa ngikholwe later empiveni
0: into efike ngisindiswe
1: even ngisho nephupho lami was just bekuwukuthi nje ngibe superstar ngibe nje umculi oyiculelayo nje big star enkundleni nje ey'nkulu yabo kwakungekho but ngithe ma sengikhula ema ngiphuma e-high school ila engiqale khona-ke ngasindiswa-ke kwase kwashintsha-ke yonke-ke manje into ngabuka ngenye indlela izinto ngaqala ngathi okay ila engibizelwe khona uNkulunkulu ufuna ngishumayele kahle kahle ngitshela abantu ngalo Nkulunkulu osindisayo
0: kusho ukuthi nasesikoleni wawucula
1: ngangicula ngangicula kule ntombazane nje yaziwa kuthiwa nje iculo yaziwa uSabatha
0: yebo Nkosi yami ufunda kuziphi ikolo
1: ngifunde esiphethweni ngafunda eSekelane ngase ngifunda uGwini ila ngiqale khona ukuduma kuGwini bayazi sasifunda nabo ukuthi sasibashaya emlazi uma wazi nje ukuthi wawuqophisana noGwini sasikushaya
0: ngiyayithanda i-honesty yakho yokuthi noma-ke ukukhuluma iqiniso kwakho ngoba abantu abaningi baye bafihla thi umuntu ngoba sengicula umculo hhayi ngangivele ngikholwa cha ukukholwa kungifica endleleni ngoba sengithola-ke manje i-understanding yokuthi noma ukuqonda ukuthi lo mculo engiwuculayo yini uNkulunkulu ufisani ukuthi ngenzeni ngalo mculo ngiyayithanda lowo ngxenye lwaqala kuthando lwakho lo mculo lwakhula sasesikubona-ke manje usungena kanjani-ke ey'ndaweni la usuzibona khona sengingarekhoda noma ngizorekhoda khona ukuthi uzoba i-recording artist kwakukhona manje noma bowubheka eminyakeni eminingi ezayo
1: njengoba ngishilo nje ukuthi angazi ukuthi ngizothini ngesiZulu i-superstar kodwa njengoba ngishilo ngathi ilokhu ngakhula nje ngangizibona ngiwumuntu osestage ngicula so ngiqale kumagroupini and then ngangena nga-audition because naleyo nto leyo sisiphindiphi iyasiza ngalesi khathi audishina uyalungiswa la olekha khona bese beyakhulisa la bebona control la engathi wenza kahle kakhulu so ngalesi khathi ngenza zonke lezi zinto ngiyafunda kwazi kwafika esikhathini la ngibona khona okay sekuyisikhathi-ke manje sengingayenza le
0: sengayenza ngibe i-superstar
1: yes ngayenza
0: so manje uma ngabe-ke ungena kulezi ndawo uqala kuma-groups akhona eyiphi nayiphi ngiyawazi phela ama-group asemlazi wawukuphi wena wakumaphi
1: kukhona le group nkosi yami kuyibizwa eyayibizwa ngokuthi just for joy bayayazi emlazi so ngicule kuyona kakhulu ngiyona group engihlale kuyona kakhulu until ngaze ngaqala-ke nga-auditionela ngenza ama-backing vocalist but nje ngake ngacula nje no a friend of mine usinezi sakusacula kunaye kuleyo group ethiwa It Just For Joy. Ngangicula nomunye futhi kwakuthiwa uSam Kesh is now ukujoyous manje ya. So ngangicula nabo bonke laba bantu kuleyo group.
0: Lento ikhomba noma isiza umlalelo khona ongabuya afisa ungena kule ndima umbuze ngeke ngihlale ngiwuthola kakhulu kubantu phindi phindi ngicela ungifake emculweni akuqalwa nje uvela ungene usuba umculo uqala somewhere mhlawumbe usesontweni uyacula lapho makukuthi usendaweni emphakathini wangakini makunemishado uyasiveza ukuthi ngiyacula uhamba ama audition kuze kufinyelele la amaphi ke lama audition sixoxele la usufika khona usubona ukuthi thuthu istage angathi ziyangokuya zikhula manje
1: yebo kune choir le kade ukhuluma ngase siphindiphi ebiza ngokuthiwa eThekwini gospel crescendos yes ngi auditione khona ila engihlangane khona nabantu abakhulu abanjengo babu Manzini obaba Ntokozo Ngongoma kula ngifike ngakhula khona ngafunda izinto eziningi sa provider nake stage emasonteni ambala njengakade sicilela upresident ezovula iteji so izona zonke lezo zinto uma ngabe uphume audition amathuba kanjalo ozowathola because sisiphindiphi ngeke uvele usuke nje uye step in esiphezulu kumele udlule kuzo zonke lezi zinto ukuze ufunde bakukhulise ukuze ufike la ufuna ukufika khona usuvuthiwe
0: yeah sixoxeleke ngealbum yakho ikhiphelwe ikhipha nini after ukuba kule group noma ucabanga nini lento ukuthi ake manje ngiyayikhipha le album
1: ialbum iphume sibe neshow ngibe neshow last year ngomhla ka 10 May
0: okay
1: sahlala ke isikhathi eside yasi siphindiphi uma kusahlanganiswa ukuze iphume iyagcina iphuma this year ngomhla ka ngoMarch yaphuma album album yami ihlanganise traditional gospel itende contemporary kukuwena ukuthi ufunani but uyafika lapho uthole nje ngenhlanhla uNkulunkulu ngisizile ngumuntu and breaks being versatile so if unetende ngiyangena if traditional ngiyangena if it's contemporary ngiyangena na contemporary so i-album yami ihlanganise zonke lezo zinto igama le-album ethi yehlamoya
0: awusinikeza ingoma eyodwa nje lapho uthi hala musi ngowaphela manje angabe angiyiphethe la ngabe ngiyayidlala ngizise umlaleli kungcono ke ngoba ukhona i-proof of life washabantu
1: ngicela ukushaya le yatenda
0: yatenda
1: ithi wasithanda wasilwela wasinqobela lo chese simkhonzayo wasithanda wasilwela wasinqobela lo chese simkhonzayo
0: Sabanta mlalelo Khosi FM abona ke lesengizwile ngiyayizwa nje ukuthi hayi uma mthethwa la uyayishaya ngempela ngiyayizwa sengiyayibona manje sihlala bese sihlaba sidizuka
1: ukuthi
0: uyikhokho eyodade wethu siyabonga kakhulu ukuthi ume nathi tshela kumlaleli tholakala lapha umculo wakho kweziphi indawo nasenkundleni zakho zoxhumana utholakala kuphi
1: enkundleni zoxhumana uSabatha Mthethwa ku Facebook, TikTok Sabatha Mthethwa official, Instagram Sabatha Mthethwa. Anginawo Twitter ngiyaxolisa.
0: Okay.
1: Imculo wami utholakala kuzo zonke nje indawo la umculo othenga khona, YouTube, iTunes, Apple Music, Deezer, yonke indawo. Uzongena nje uthi Sabatha Mthethwa ehlamoya album izoyiqhamukela. Uma ngabe kukhona abafuna ukungithinta, mhlawumbe befuna ukungibiza, singashayela le number
0: 0815396472.
1: 0815396472.
0: Wasithanda.
1: Yebo. Wasilela. Wasinqobela lo chese simkhonzayo.
0: Wosawosa.
1: Hayibo wasithanda.
0: Hayi.
1: Hayibo wasilwela.
0: Eyibo.
1: Wasinqobela lo chese simkhonzayo.
0: Hallelujah.
1: Jesus.
0: Siyabonga kakhulu. udadewethu sikufisela konke okuhle kujourney yakho noma kuhambo lwakho lomculo ngiyazi ukuthi awulula ukupromote ukuhamba uzama ama interviews ukunqonqoza eminyango uNkulunkulu akahambe nawe ngiyabona uhamba nobhuti ngapha ngicawa ukuthi manager
1: producer
0: yeah wethu siyamazi ngiyamazi kakhulu nathi sisiza lapha nezintweni zomculo siyakubongela sikufisela konke okuhle amazi okugcina ongawanikeza omunye osafika kulendima osafuna ukucula
1: sisiphendi phe ayike into edlule ukuyimisela kholelwa kuwena nga iyo yonke into yenzayo ubikele uNkulunkulu thandaza uyacabanga lo mcabango ocabanga uthandaza ngawo uyasuka even ngisho abantu ehlanganisa ngathandaza kuthiwa emthandazweni lasinqoba khona emthandazweni lasithola khona amandla nalasidideke khona umthandazi uNkulunkulu uyasinika ama solutions so ithandaza ngayo yonke into ubikele uNkulunkulu akekho umnyo zokusiza okudlula uNkulunkulu
0: Sabatha Mthethwa mlalelo Khosi FM besinayi la namhlanje sinikeza ke album yakhe athi intsha itholeke endaweni zonke la kudayisa khona umculo umlandele naye enkundleni zokuxhumana nimtholeke nambeni asinikeze yona la mawumfuna ukuthi ke azokunandisela emcimbini wakho siyabonga kakhulu dadewethu
1: siyabonga Khosi Sifani
0: thank you emzuzu ingamashumi amabili nanye sayela phamba ukubumba ihora leshumi nanye sithi ke lamathambo asengaphila njoba siphuma kumculo wekethelo sithi lamathambo asengaphila kushintsha izinto kushintsha ukwenza sizobheka namhlanje uhambo lothize sibheke na kuwe emlalelo Khosi FM siyipheka ngenye indlela manje kule fiscal noma kule nyaka omusha wo Khosi FM so sondela kuhlale nathi uzwe uhambo lomunye ngoba umuntu nomuntu nohambo lakhe lamathambo

0: umzazi namba phambili Khoza FM igama lakhe nguRingo Madlingosi uthi isiphithiphithi sentombi dalingo angazi uba mhlawumbe kuwona yini loo mhlawumbe kuwona isiphithiphithi umzazi namba phambili Khoza FM ziqoshe ubukhoma ingosi yethu entsha le ngiyathemba ukuthi uzoyithokozela ngiyathemba ukuthi uyithokozelile sithende namhlanje ke siqale ngesithandwa sethu uRingo isithandwa sethu ngoba mhlawumbe ucucula ingoma ethi kum nakum ngabuthi sondela sithandwa ngabuthi into yami ngabuthi buyisa ngabuthi isiphithiphithi sentombi ziningi izingoma zaRingo uthi uma uzilalele uthi yazinde le ndoda ikhuluma nami empilweni lo uculela mina ingoma esiqale ngayo ethi kum nakum uthi uphindiphi siphiwa kune-challenge ayenza ku-TikTok lapho khona umuntu nomuntu wayethi kum nakum ngeke ndikulibala ngabe mhlawumbe u-anti wakho ngabe mhlawumbe ugogo wakho ngabe mhlawumbe usisi wakho into enhle lo muntu ayenzile ngibona uphindiphi empele edansa empele ubonthi hayi nouthathekile ngiyabonga phindi ubuyisa naphindi nalethi ke isiphithiphithi ingosi yethu ezaqhubeka nangezivikelizayo emsazweni abaphambili Khoza FM uRingo ke uyisithandwa sethu ungumculi songwriter recorder producer siyamaza entweni eziningi siyamaza eshadisa abantu siyamaza ebuyisa abantu ngeyingoma zakhe ewazala lapha yami ngo-December 12 igama lakhe langempela mina nawe empeleni elingabhaliwe endaweni eziningi sazi uRingo kodwa igama lakhe uSindile Brian Zanemvula Madlingosi umsazana namba phambili Khoza FM kubule njalo ukuthi ke ngoba ngazi ngike ngakutshela ngaziningi izinto esizozenza namhlanje ezintsha esiziphekele wena mlalelo umsazana namba phambili Khoza FM namhlanje kwazi ukuthi sishintshe indlela yokwenza ngoba kwazi siqala ngenye indlela soke siyathemba ukuthi sesokuphekela kona sithimba lezingasoze zabona mina usibo uNomo uzokuthokozela kakhulu
1: Absa ayeno nonke funeral plan your story matters
2: Lenko Nishabula kakhulu Sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM Luhamba phambili

0: bejazz.
1: Yebo.
0: Unyaka nonyaka. Kumanje njengoba ngikhuluma nawe nje njengoba sigubha lolu suku uMandisi Jantjies ule phesha eAmerica.
1: Kahle wena.
0: Uyo smela yabona nje uma ukuthi unalezi nto zo YouTube. Ungathi uma ubheka mhlawumbe ebusuku uzobe usumbona lapha North International Jazz Day 2026. Uzokwazi ukuyibuka yonke. Ngoba phela ijazz ungumculo omela abantu, okhulumela abantu, amalungelo abantu. Waqala kanjalo phela. So ngiyishilo lapha eshowini yethu jazz ngesonto ukuthi uyabona nje bathi kunosuku lenkululeko ngomhla ka 27.
1: Yebo.
0: Ngomhla ka 30 masukuba usuku le jazz April.
1: Oh.
0: Njalo sivele sihlanganise sina sithi hayi uyabona ukuthi lo mculo umculo okhulumela abantu.
1: Ey cha siyabonga kakhulu. Shuthi yonke indawo labe khona abantu bazohlangana futhi ngiyazi ntambama babe nama session nje. Amnandi uba bayizwa kahle babe hlangene.
0: Kunja yabona nje ukuthi holiday futhi kusasa.
1: Angazi
0: ngathi yavele iyahlangana le.
1: Uwaya waya
0: ngoba ngomhla ka 1 ngithi workers day abasebenzi.
1: Yebo.
0: Ngapha sigubu umculo we jazz. So ngomhla ka 30 nje kuvele kube indumezulo ye jazz April.
1: Khona umnye umuntu one birthday mhla ka May 1. Ikhotho zobesebenza. Sorry. Siyabonga kakhulu Banda Banda. Ubane sekanje ukulalela.
0: Ukhona ubhuti wami uThulani kaBanda khona.
1: Kuphi?
0: Mina ngikhulele kanti ngezi kodwa sesidlala endaweni lapha eMaran Hill ekuthiwa iseLugana.
1: Ngiyakubona.
0: Hey, la ngikhulele khona bayangizwa nje. Ngiyakhonza.
1: Yabo uma ungabheka lapho uthi nje ngiyakhonza la ngiya.
0: Oh ngiyakhonza eLugana futhi ngiyakhonza nalapha kaNxamalala eMaritzburg.
1: Yebo.
0: Ngiyakhonza kuBanda lapha ngiyangibona.
2: Thokozani. Jazz. Ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: phandle lizoqhubezela.
1: Ey! Ukhulide sangkhulide. Ngiyambona njalo uma kanqo, uyaphithizela bemcimbini, useshisa irice. Ukunuka igceke lonke ke manje ayiningi, igcwele ibhodela ekuthi ugalaza. Uzowenze njani manje? Uzophakela abantu irice elishile.
0: Mase kuthiwa right, mina ke sengingabashadikazi, usungamane.
1: You may kiss the bride. Kufanele ke manje umqabule umuntu wakho. Ey mina kuyomonqolosa. Ngiyoqala ngizathi Mike ngithi ngicela ukuxolisa abantu abadala, sengizoqabula umyeni wami. Ngize ngiphakamise umlele.
0: Aw yeah. Ngiswena uvalelana namehla.
1: Kusuke sewuzwa ngase ugijima negazi, uzwa ukuthi uhamba ngemzamo, ugijima ngama veins.
2: Njalo ngomgqibelo
3: kuKhozi FM.
2: Luhamba phambili.

Iqembu Blessings of Christ bathabalambileyo emsakazweni ukhozi FM ngaso lesisikhathi ke njengoba imzuzu iyishumi nesikhombisa lishayile leshakalombili ihora kuwona umsakazo ohamba phambili 90.1 kuya ku-107.4 FM sintizela phezulu ke lapho uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha ulona uhlelo lalale njengamanje igama lami mina uboniswa moto wakwaMzebetshana ngihambisana noPhethile Khuzwayo kuyena ke umdidiyeli wohlelo sihlanganisela lona kamnandi abese mina ngikwethulela lona emoyeni njalo nje phakathi ka 8 no 9 kusihlwa ngamasonto zintangathu ke izinsuku kuyona inyanga kaNhlaba 2026 bakithi uyahamba unyaka siloke sibonge njalo uNkulunkulu ukuthi uyasihlenga uyasigcina uyasilondoloza ngaso sonke isikhathi sifuna nje ke njalo ukuthola intando yakhe ngeimpilo zethu sabantu abasha namhlanje ke sikuphathela uhlelo oluhlabasose ngendlela eyisimanga njengoba sizokhuluma la ngokuthi ukholo olungene emsebenzi lufile kanjalo izi lenkosi ingako ke nathi la kuhlela uNkulunkulu nomuntu omusha sizokhuluma nomuntu omusha namhlanje onokholo olibonakala ngemsebenzi nawe ke siyakubuza futhi ngalapha ngasekhaya ukuthi wena uveza kanjani lwakho ukholo ngemsebenzi oyenzayo unsuku zonke usuku nosuku nje iziphi indlela oqinisekisa ngazo ukuthi uyabonisa ukuthi umuntu omusha okholwayo kodwa ke ngaphambi singene sigcile ohlelweni lethu namhlanje ngifuna ukuthi sithole umkhuleko wakusihlwa abese siyabuya siyaqhubeka

0: Kyo msakazo lalelo koze olo mapigo figo imzuzu ge iti maibe la parego shale kama ngala parage hora lele nombo loge ilula iti 086-000-2437 086-000-2437 ilula lego koze FM ngangena utabangte umbuzo uti waungenze njane wenage uma upeleze lege noma kuwenu kubunu wako katu zosega loyo ngosikazo wako mgobeni welunga lumdeni wake bestola uguti kuvela indabizit ingane lezi onazo nayo inkosikazi wakho akuzone zakho kubonga ubaba oyingane okhombisa ukuthi la ikhweni lakhe bayamazi wena kuphela ungayazi leyo ndaba wena wazi ukuthi iy'ngane zakho lezi mhlawumbe ma kwako ubhuti wakho-ke wena ke sise wawungathini ya nobolo lakhulu 086-000-2437 kulona ke ukhozi FM kusebusuku ubusuku obuhle njalo ngesonto kulona ke ukhozi FM angikuthathe sokhozini sawubona
1: Bongumusa
0: ngikhona mina webrand akunjani
1: hayi uright kuma nawe ubrand njengokwenkani ka le nto iyaxaxa ukuthi njengoba ingoma ihlala manje said I love you but I like futhi wayivele emqambela manje uthi yami sengamthandi wayimsenga kahle hle yo ingoma yodlala nje oqedwe kuyidlala isho njalo I said I love you but I like futhi ngathi ngiyashini ngiqamba manje therefore isho lethi wayivele esengwa lona edliwa imali kanti nangu baba wey'ngane oqonde ngqo lezo yisikhathi ukuthine kwenye isikhathi esifazane washo umila ngumlalelo wathine akumanga abantu esifazane badlala ngabanye abantu ngaleyo ndlela ubrand uthi cha nami ngathi eyi aze ngadlala ngamandla ami uyabe kubritbrand kanti teke umshengu bongumusa mina uvusumuzi bongumusa wena umshengu
0: shabalalaao
1: akubone umuthi egama lami njengobrand thank you mshengu
0: umsakazi ukhoze sawubona sokhozini sawubona ngikhona bhuti kunjani
2: siyaphila baba umshengu
0: nganye kwethu
2: hayi siyayizwa udaba baba umshengu olubekayo ukhuluma nomalahla wabhenga
0: angazi kulayini wakho ukuthi kwenzeka kanjani awuzwangali kahle nakho-ke uphinde uthi ukunyakaza futhi usungakhuluma futhi nazo kuyazwakala
2: uma sekunjalo ayikho futhi into ongayenza kufanele ukuthi yokufihlwa ucele ukuthi ngokwazi
0: usongavele ucela okungokwakho bese uyalela
2: base olile ngokubela loyo cha
0: nazo uphile mfowethu
2: ngokuba ekugcineni abanye bagcina bethatha ifa ungazigcina ifeingela so ucela okungokwakho
0: Thank you, but umsakazo olalela iKhoza FM sawubona?
3: Sawubona mthengi.
0: Kunjani baba?
3: Ngiyaphila mntakababa.
0: Ngiphilile.
3: Usehlukuhluke njengamanje ukhuluma nomfo kaNdlazi othiwa uMbadanisi.
0: Nazo-ke.
3: Ngiyazi mthengi ukuthi inhloso sengulalela iy'khathi eziningi mshengu izinto oyikhuluma zinemfundiso ekugcineni ethina ngiyazi ukuthi lokhu ekugcineni uzoba nalo ikhambi nawe noma uzoba nawo umnikelo ukuthi ekugcineni kufanele kube kanjani angithi uma ubuka lezi zimo okhuluma ngazo mshengu wenje yilezi zinto eyiprovoke abantu besilisa babe nama-enga amakhulu kuswathi abantu besifazane ngoba isikhathi esiningi njengoba usho nje mshenzi nabafowethu sabaphumile engibalandelayo sabaphawulile isimo lesi esenza ukuthi-ke indoda ingabi nakho ukuthula forever emzini wayo uma ithola izimo ey'njengalezi okhuluma ngazo nobe ngishilo ngathi-ke mshenzi ngiyazi ukuthi iy'hloko osuke uza nazo ekugcineni oyishiyizilenga kanje uyawudinga amakhambi okulapha leyo nto esuke ibekile. So namanje ngiyazi ukuzwa thina nje ukuthi thina singathini ngalokho, kodwa ekugcineni ngiyazi mfana wakithi uthembekile kithi ngemfundiso zakho ukuthi uzoba nalo ekhambi lokulapha. Kodwa nje yizo zonke lezi zinto ey'njengalezo ey'vusa i-enga of which asizikhuthazi ukuthi zibe khona emphakathini wakithi. Iy'ndaba zokubulalana abantu uma beganele. Kodwa besifazane mshini, ngiyakutshela ukuthi bayenzana abantu besifazane iy'limi. Uyazi ukuthi mshini, kukhona umuntu wesifazane akathi ukhulelwe angakhulelwe, uzwa ekugcineni ahlangane nalaba ahlangana nabo even basebhedlela, ngoba phela nasebhedlela kusebenza abantu, bakwenze impatha wena uphumele umiscarriage ingane lapha, into beyingekho ungena ushone endlekweni zokuthi ke sokufanele konakale lo umonakalo okhona. Umonakalo kade ungekho. Ukusho lokhu sengisibuka on daily basis izinto ezenzakalala emphakathini wakithi. Ayi mfethu, ngiyabonga mshini, ube ukhule njalo mfowethu. Siyayithokozela izinto osuke uzireyiza, ngoba ekugcineni kosuku ziyasakha isizwe sakithi. Ube nobusuku obuhle la.
0: Kuthobeka mina futhi. Usokhozeni, sawubona. Umsakazo Khoza FM, sawubona.
4: Hallo, hallo.
0: Sikhona thina bhuti, kunjani?
4: Hayi, siyaphila. Swazi, yazi into engingayena. Ndingavele nje ngikume ngigoduke wasexaceli uba into injani. Ndibona uma sangabe isethu uyabuya kuze ikhaya apho agalele khona kom uzafeka athi uthini uyaphi. Ya, kwaphela xa ngaba ngihleli naye ndithi nabantwana iminyaka engikade ndilobolile ndiphindise yonke into kade ayikho yonke yonto bendihlala. Ndingahlala nje ndithule ndimbona uba uzobuya nasako kwaba athi uza xa ithi ubuya uza la uzabethi uyaphi. Okay, so
0: kolo gele foto pile foto yes. Ya, usubsayo ni khosa FM sobane.
5: Eh, mshengo.
0: Kunjani baba?
5: Yami ngene namne wethu kunjani?
0: Ngiphilile mfowethu.
5: Eh, umuntu ukwazi ungena ebusuku kuphela ekseni khona sezakhela igcina ungangenani. Kodwa ke siyabingelela mshengo, siyabonga kakhulu isihlokoza naso. Nokwe kwemshengo ngiyaye ngithi mina into ehlukumeza umphefumulo wami ngiyifuni. Mangingayifuni ke kanti ukuactor ngolaka kuleso sikhathi ungayikho ukugosheka nje ngehlisula ngangiyicabangi, kodwa emvaka lapho ayikho nento eyokhulunywa womalume, ikhulunywa umndeni kuthiwa sobonisana. Umfazi uyaxolisa mhlawumbe ngenxa yami ukuthi bekwenzenya ngixha nje igoda ligqabuka lapho, ngoba ngideleleke kuzona zonke izihlobo zakhe lezi, ngideleleke kubanewethu ebengihamba nabo bonke sigcwele imoto nokholiki, angiselutho nje ekutheni angibonanga zinsolo, angibonangani into enjalo ekhomba ukungakuhloniphi, into enjalo ekhomba ukungakwaziswa na njengendoda, ingakwaziswa na njengomuntu ophuma kuyona ukuze ube nokuthula, ube nokuthula kwaphakathi. Sengingawu ukuthi ke ilukuluku lihamba liphelaphi, ukuthi ngiyazifuna izinto zami, ngiyalifuna nokuthi, kodwa lakho kungasizi ngoba kushuthi nalobo ongayo njobe bonga nje lo babu ingane oyimina ngingemina futhi vele bacuphe nazo noma batshelene noma kunjani, kodwa nje ke into ekhomba ukungakuhloniphi noma ekhomba ukungakujabulisi ekuhlukumeza umoya wakho, phuma kuyona uphume ngokuthula. Siyamachunuke thina, siyababaza umfoko amampongosa lapha emsingo othuli lwezulu emvundlweni. Hosana, amen.
0: Uphile baba. Usemsakazweni Khoza FM, sakubona.
6: Yebo, sawubona baba.
0: Ewu, size simtholeni wesifazane, uyaphila?
6: Sikunjani?
0: Sikhona.
6: Bukhuluma noMambathe Nqulo.
0: Yebo Mambathe.
6: Hayi, nami ngithi hayi umuntu lo okhulunywa ngaye kanje ekhweni lakhe akavele nje akhohlwe, afune ngokwakhe akhohlwe lezo ngane noma eseshonile noma ngakuthole ngakufuni. Konke kade kwenza kubuhlungu, siyamukhohlisa. Ufune ethemba na ukukhulisa izingane zakho. hayi sihlungu sami kwenziwa kanje umuntu esifazane ngcono kwenziwa wesilisa.
0: Yeah.
6: Yebo, hayi siyabonga.
0: Siyabonga uMambatha, uphile mama.
6: Yebo, yebo.
0: Umsakazo olalela Khozi FM ngisazobuye futhi ngikuthinte noma ngikunikeze ithuba lokuthi uphawule kodwa ke ake ngenze kanje ngifuna ukuqala nansi le ngoma le ethi you make me feel brand new stylistics you make me feel brand new lo Khozi albaphiko phiko lo lamba phambili ubusuku obuhle kuyisona.

0: Sawubona Mshingo, eyi wayikhuluma indaba enzima mne wethu. Kodwa ke ngowami umbono ngibona ukuthi ngaphambi kokuthi ngicele nje ukuthi sisayine phansi indaba yokuthi mina naye kuphelile amaphepha e-divorce, ngamele ukuthi ke beke ngichazele kahle wonke nje umndeni uhlangene wonkana ukuthi kuza kanjani. Emva kwesikhathi eside kangaka ngihleli nalo muntu ngilobola ngondla iy'ngane ekungezona ezami, ukuthi kuza kanjani ekugcineni mase sekuzothiwa sengisebenze kangaka ngaze ngancwaba nesihlobo sakhona qhamuka abantu sebezongitshela indaba ebuhlungu kangaka. Ngamele ukuthi bengichazele Mshingo, ngaphandle kwalokho ngafaka nje i-divorce ngoba phela becaca ukuthi lowo muntu akuyena owami ubengidlala. Ngiyabonga kakhulu Mshingo, Mlindo Zibhazi kwesi ngiwasishivile.
1: Nkosi Nathi Mshengu, Ukhozi FM.

0: Sakazola le lokhozi olubo phiko phiko angazi ukuthi le ngoma emnandi kangaka isihloko sayo sithi if ever you are in my arms again ivele inqamuke nje phakathi nendawo indlela ke efakwe ngayo la mshinini ivele inqamuke nje ivele inqamuke ngizoya lapha na kubamba ubaba umduduzi undingisi sikhuluma naye baba ngikubingelele umsakazweni Khoza FM siphinde sikumukele ohlelweni namhlanje.
1: Siyabingelela uKhozini FM, siyabingelela kubalaleli la uKhozi lifinyelela khona. Ngibingelele kuwonisakazi okhulumayo umduduzi yende odume ngelikandingisi.
0: Namhlanje ngithe angimbuzi umlaleli ukuthi ume ngabhekana nenkinga efuzele la othola ukuthi ushadile unonkosikazi wakho ninengane yentathu. Yonke into ihamba kahle lo muntu umfundisile wena wambeka kwelinye izinga umfice vele nawe ehlangana nawe nisekhungweni semfundo ephakeme wamthatha kwamenzela iqiniso ke sekuthi nje mangabe kunomngcwabo ekhweni lakho nawe usukungena wazwagamanxa njengomkhwenyana bese uthola ukuthi kubantu ababongwayo kubonga ubaba weingane kusho lezi zakho ingane owazi ukuthi ezakhe ingane. Ngibuza abalaleli ukuthi uma le nto ungayithola wenze njani kusimo esinjengalesi yini ngempela ngifuna ukuthola ngawe babundengezi ukuthi yini evimba ukuthi ngempela ngoba le ye DNA ibukeka isosomsindo yini kungenzeki nje ngokube semthethweni indaba yokuthi amadoda avulele avuleleleke ukuthi emveni kokuba sekufike ingane ngaphandle komsindo ngaphandle kokuthini ngaphandle ukuthi kutho kuyasolwana kuba ukuthi umuntu uyahambe ukwenza iDNA ukuze enze isiqiniseko sokuthi ingane le noma lezi ingane okuthiwa ezakhe ngempela.
1: Mshengo ngibingelele. Engingakusho nje kubalaleli la uKhozi lifinyelela khona ngathi yonke indoda ingayenza iDNA test yonke indoda noma uzwa umshado wakho ufudumele ngendlela eyisimanga kodwa ngiyafisa ukuthi sonke singamadoda ngathi singaba nalelungelo lokuthi senze iDNA test umuntu wesifazane othembakele usho ngokukhulu ukuzethemba athi hayi noma ungangivusa ekuseni singahamba kodwa lo owazi ukuthi wakwalala nomuntu ngaphandle umuzwa athi uyayifuna iDNA test why this msakazi engingakunothisa ebantwaneni umuntu oshade naye mangathiwa uyaphuma ngaphandle yokuganga akagange nomuntu onganayo insotsha yakho. Abantwana bangavela kube ngathi balayikhaya kanti akusiba layikhaya. Umuntu wesifazane ngendlela abahlakaniphe ngayo makaphuma ngaphandle ngekathi uthandana ne-giant elingangumshengu bese ngaphandle ayoqoma umuntu omfishane abafani nathi thina bantu besilisa ukuthi uzothandana nesidudla uthandane nomnyama umuntu wesifazane uspecific makuthi uphumela ngaphandle uphumela into efanayo yika abantwana akubi lulu ukuthi abantwana ubabone ukuthi laba kusiba layikhaya kodwa izalukwazi ezasikhulisa zona zihlakaniphile umntwana makasakhala isikhathi eside zivesane zithi makoti phumela ngaphandle yomthulisa yini bokoko basho njalo bayazi ukuthi umuntu wesifazane kuyenzeka ukuthi athole ingane vele kungasiya layikhaya phumela ngaphandle yokumthakazelela iy'bongo zakhe zangempela ngoba kungenzeka ukuthi siloku siyamthakazelela la akusiso lesi yiko ngithi mina ngathi yonke insizwa ngathi wonke ubaba angaphuma ayokwenza iDNA test wonke ubaba ngiyagqugquzela wonke ubaba ngathi angayokwenza iDNA test lo okwavela lesigigaba lesi mina nginguye kwangizombonga uNkulunkulu msakazi ngamafushane kimi kwenzeka Mangithi umuntu wesifazane uba specific. Kwanginomngani ekwasithi masihamba naye bathi ngama twins na.
0: Mm.
1: Wakhulelisa intombazane. Intombazane yathisiswe sami. Umntwana waphuma cisha fana nami. Kodwa uNkulunkulu emkhulu ngathi ngimbamba ngiqala ukumbona. Kwafika a small voice sathi akusingani yakho le. Ngathatha imali yokugcina ngayokwenza iDNA test. Mayibuya yathi 0.00%, you not a biological father. Umlungu wathi makanginikeza ama-results wangibona nguqa phansi, ngibonga uNkulunkulu ongabonwayo. Ngathi inkosi ngiyabonga ngoba indleko bebuzobe zama ukufundisa lo mntwana ezikolweni zabelungu bebuzoba yini. Ngathi ngiyabonga mina ngihlukile kunalabo baba laba bakhulisa ingane baze base bangazi ukuthi ingane bekungasiyenzabo. Mfakazi, umuntu wesifazane mawukuthi uhlakaniphile ngeke ayoqoma umuntu ongahlakaniphanga ngaphandle. Indane uyoze uyisondeze kuwe uthi hayi le ihlakaniphi fuze mina kanti akusingane yakho. Baba specific. Ngibonge msakazi.
0: Babunikeze ngiyakhuza. Kuthathe kube nzinyana kona ngoba njobusho nje uyabo ezinye zezinto lezo evele esuse inkulumo mpikiswano kube inkomba nkombane kodwa ke kulungile. Umcimbi omkhulu uyeza baba ngiyezwa ukuthi izinto seyilungile iholi isihlangene.
1: Ngibingelele msakazi futhi umcimbi omkhulu ngisho yonke indawo la ukhozi lifinyelela khona. Umcimbi omkhulu uzobe useMiddelburg eBankwart Hall May 28 November. Bafowethu enifuna ukwakha amakhaya, bafowethu enifuna ukwakha imishado, konke kuyobe kuphelele, lonke ithulusi lokwakha umshado. Ma ukuthi bosowulahla ithemba uthi sekuphelile emshadweni wami, ngicela May 28 November 2026 eMiddelburg eMpumalanga. I-transport ikhona ukuthi nje kumele baxhumane nathi epageini lethu ku-TikTok la ngibiza khona ngondengezi. Kuningi abangakufunda lapho msakazi. Ngiyabonga
0: baba, basilandele bakulandele khona futhi ngiyabathembisa nami ukuthi hayi impela lalela ukhozi lobe likhona kube ngikhona layo.
1: Sibonge msakazi.
0: Dagi baba. Uzozomunye ke lishayela lapho ke ihora leshop lomufa. Sibonga kakhulu baba uNdengezi. Yeah. Uthi indoda nendoda kumele impela impela ihlalihlalihlale ihambe yoyenza iDNA. Hey, wathi kwaze kwanzima kwaze kwalukhulu. Yeah.
2: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano i-SABC. UKhozi FM luhamba phambili.
0: Marvin Gaye namhlanje no Dinah Ross. You are a special part of me.

0: FM bathi ngiphudondolo lokuthi ngikwazi ukubhekana nananti isonto osethi ongibusisa ngalo mdala umzulu umqalisi wezulu nomhlaba. Msakazo wakho Ukhozi FM usola kamnandi ku90.8 to 107.4 FM. Kodwa-ke ngaphambi ukuthi siqhubeke nohle mhlawumbe ke siqale ngana sithi ukudlula-ke kulabo abakhangisayo, kulabo abadayisayo, masibuka ngana siyafisa ukubheka ithubana sihleli naye lazi udaba sithi gibele ibhasi msakazana kakho Ukhozi FM. Ya, sobe sikubheka ukuthi-ke wena ukuphi nendawo, sikhipha maboma wathi ngabe seyiphelile long weekend noma ayikhona. Cha, kusaqhubeka nkosi yami. Hayi, kuhamba kanjani? Fisa ukuthola ke la msakazana kakho Ukhozi FM. Indlela ngongakwazi ungithinta ngayo sokutshela nje mangibuya ngala.
1: Buzu Gambu, zangigatshele ukugula. Ugambu ukhona, amathumba, ushukela.

0: ngiyabulela nje ucabanga ngaye umuntu Fundi 1 yena yethe lo tycoon ngimuzwa ngaphakathi so athi umuntu Fundi 1 athi nguye lo athi nguye lo wathi hayi lala mfana sikhiphe ubhambo lwakho sulufake ngala noma nguye le ntokazi wathiwa nangu umuntu onobhambo lakhe wona ntokazi Sakaza Khoza FM 90.7.4 FM mangaphandle kweNingizimu Afrika ngalako United Kingdom you know ngalia sona kumnandi www.ukhozafm.co.za ngiyabona abantu laphayana ku WhatsApp bangitshela ukuthi basilalele lapha ku DSTV ku channel 817 sanubona nanala nanlove niyaphila bafowethu Right, italile yagqilaza ke sisukile njengamanje sasubatshela hayi khona konakeleke yabona ke idose ye energy bathi uzoyithola ngalayo bathi umdlandla wesonto uzowuthola ngalayo bathi ugqozi nofuqufuqu lokuthi ubhekane nosonto uzoluthola ngalayo kudabula ukusa nomsizo kantathu sinye hashtag koze kuse mntasekhaya hamba kanjani impela sonto ende yayi kuphathe kahle noma uyihlalele nje uyiphumulele ya noma uyigolela wakathi uyifanela nathi nje hey wow bafuthi hayi Hayi kodwa kulungile akusenani. Sabheka ke abantu lapho thobana abahleli nathi ngengasho ngathi ngafisa ukuthola ukuthi nje namhlanje. Othi bahleli nathi. Ngiyafisa nokuthola ukuthi yini le nto wayigqanja ngendawo yangakini. Yini le eyodwa ngathi manje ngiyafika ngakini. Ifeli igqame kimi ukuthi nansi indawo yanga indawo yangala. Usokhoze nisawubona.
1: Yebo njani?
0: Ngiyaphila mfowethu njani wena?
1: Ngaphilo wenza sizale imsinga wamadoze engulu le ngilayiso ethe jabano stand.
0: Ya nazoka mfowethu kuhamba kahle.
1: Hayi uhamba kahle.
0: Yini nje engathi uyayiqhenya ngomsinga makhulunywa ngomsinga yini ngathi uyayiqhenya ngayo.
1: Hey ngiyiqhenya hawo yabona mase kuphethe ihawu impela uzokufiphuzela inweleke impela mawuthothi mhlambe kunengane emulayo mhlambe kunomcimbi. Mase kuphethe ihawu impela hayi. Ufike uyithande leya ndawo impela.
0: Ukusiphi isigodi emsingi?
1: Ngisengulule.
0: Sengulule.
1: Yebo, ngiphethe induna uMkhize ukhuluma kuphela iMkhize sasimahleni.
0: Danko siyabonga mfowethu.
1: Siyabonga.
0: Danko. Sibothi mana omunye simpethe sokoze nisawona.
2: Bathumisizo macekeceke.
0: Awu into enje amadodi, slim into yaduma ingakasakazi. Awu madoda.
2: Siyaphila futhi.
0: Ngimqabaqaba oqabule vinika futhi bathini.
2: Hayi, akufani futhi nami sengithi ngilandele la ngumkhaya wami la. Ngilela eduze kwakhe nje emakhabeleni kodwa mina.
0: Ah, emakhabeleni. Ngihlaza ngizwa ngendawo yasemakhabeleni. Mhlawumbe futhi yini ongangitshela ngayo nje ngasemakhabeleni. Mhlawumbe mangithi ngikunyeze.
2: Yabona mfowethu umkhaya osevele wangigeza nje wavele washita dingithi ngizokutshela yona nami ukuthi ungafiki mfowethu ungonakele lutho fika ngesikhathi konakele hayi yabona isikhathi uzofika konakeleke impela ke sidla imdada ziphethe hayi khululeka-ke lapho yilapho kona uzofika ubona ukuthi sengifikile-ke emakhabeleni manje
0: shuthi iy'nsizwa yiningi ngalako msingi
2: Ayizikhona
0: insizwa khululeka zigcwele. Hayi, ngizwa kahle juju. Kufanele ngiqondanise nokuthi mangithi iqatha azohlangana noSawoti ngifike lapho.
2: Hawu ufike ngaleso sikhathi uzobona ukuthi cha nabo buhle.
0: Jango mfowethu siyabonga.
2: Kanti mfowethu uzenzele ugadla ungakabhengi mina mfowethu.
0: Nazonke siyabonga mfowethu. Okay, sibothi bana omunye khona so cause nisawubona.
3: Sawubona mfisi.
0: Awu sawubona. Hey, khulu kuthi uyaphila kodwa.
3: Yase ngingaphakathi.
0: Siyabonga, ngaze kube yi-men's conference bantu ehuyeni.
3: Ngiphila njengohlelweni lomdala, awazi lomdala okuwawucwebeze.
0: Okay, ngiyakubona kahle impela. Lesi sasinika wona esikole. Hey, ngoba futhi abazali bethu. Hey. Kuthiwa akhululeka kuzophuma yonke into ifuna uJafet. Hayi kahle bhuti. Uphumushinga
3: uphethe isledi uhamba nangenyawo
0: hey mfethu
3: inkinga futhi
0: hey
3: awuphethe lutho uphethe ushele futhi indaba wawuphatha kamumva nje uhamba umdala
0: awu hey
3: uhamba udlisa inkwaso mbhako nomulo khuzana ufude umcu esikoleni futhi awunankinga uzofika ufunde nje kahle uzibuyele
0: kuthi uzofika udle phambili
3: Wofuthe
0: khadi. Uba lesikhuluma nayo kumnendawo.
3: Wemsiza uDudu lo mamsize ngakwaZondi ngilakwaza ekhaya lami. Ehhe. Ehhe mina ngindawo engiyiqhinya ngathi inzalo yami ngwala phempu phomini ekhaya. ngiziqhenya kako nje insizwe ongasike ujabule ukuthi nje ke kuphumuye ngaphandle uyogrosa sinemoli khona la edolobheni elokishini lethu
0: khona la eduze
3: i-shopping center nje yafika isitolo singekho uthola zonke izitolo
0: ungayibaleke ngamagamazo nkosi yami
3: ngaloko thanda ngoba phela azikhokhile sengichaza ukuthi yena kwamali drawer khona la asinankinga nje iyona nto engiyiqhenya ngayo lokuthi nje asisaloke siye edolobheni grosa khona le elokishini lethu egaza nangu nosazi wayo wethu la usiyabonga unkosi uyabuza ukuthi bakhetha osaziwayo
0: uyayibona
3: nje leyo
0: osaziwayo bayiqathakelela kunina nje nkosi yami
3: ngiyakuchazela nje
0: hayi izwa kahle yazi ngangingaya kwenye indawo ngithi kuphi kula eMnambithi nabo uyabona kune shopping center la encane nkosi yami kodwa okwangihlekisa kakhulu ukuthi ngathi ngithi ngiyangena la ku-ATM ngizwa ngento engigudla la manje ngiyaphenduka kanti inkomo naseleso simo leso
3: ngicabanga ukuthi sikhona-ke ngoba iziyayidala-ke i-trustzana i-trust lesempophomeni nembuzi ngicabanga olesihlazi sebhobheni sake sapaka nje kusaweli iy'mbuzi inqwaba yey'mbuzi sapaka nje ayizayibanga kutrafi nezanaa irobhothi lale mpophomeni-ke lelo-ke
0: janko siyabonga ma
3: ngiyabonga
0: msizo phile sharp asibambe ukugcina phambi siyobheka lapha ko-WhatsApp nako-Facebook usokhozini sawubona
4: sawubona sawubona msizo
0: uyaphila mfowethu
4: ngiyaphila njani
0: hayi ngabusuzwile
4: ukhuluma nongubani esikhothi emahlutshini
0: ehhe
4: mina into enhle kakhulu la ngakithi umsizi kunesiciwi la eduze
0: isiciwi
4: isiqiwi
0: oh.
4: Ubona yonke inhlobo yenyamazane ofuna ukuyibona ubona impofu uboneni ubona yonke into
0: manje
4: iloko nje okuhle kakhulu la ngakithi msizi
0: manje mase kuthiwa inkosi yami kuvuleke ifence lana kwakhona ukuphumile animinci nje
4: zikho-ke eziyingozi kakhulu
0: khona eziyingozi kancane
4: khona eziyingozi nje kancane hhayi eziyingozi kakhulu
0: oh
4: njengamabhubesi nje hhayi awekho
0: okay hayi no hayi
4: khona nje iy'lwande ezenkulu ezinhle iy'mpofu nenyamazane konke nje loko okuncane kuhle kakhulu umsizi nawena ongafika nje ungabona futhi ungafika ulale kahle laphaya
0: hhayi uthe kukubi nendawo kanje mfowethu
4: usemahlutini
0: emahlutini kukubi nendawo
4: escort
0: okay
4: escort emahlutini isiqiwu sakhona kuthiwa i-Giant Castle igama lakho
0: ngiyabona ngiyakubona ngangadlula i-Giant Castle
4: owakwafika khona
0: hayi ngangidlula nje ngangidlula nje
4: hayi sekufanele ufike-ke manje ufike uhlale nje nomsuke embili
0: lungile fanele ngimeme makhona owenzakalayo lapha hayi ngizofika ney'qothi impela
4: janko
0: siyabonge right akasiyobheka-ke ukuthi obani abanye abahleli nathi la ko-WhatsApp nakukhona bayathumelela futhi bangaze bathi wemsizi kanti yini sakwenza nino wathi ngibona la hashtag dabulukusa hashtag ukhozi 65 hashtag good morning msizi sisonke ohlelweni ngisebahlokazi enewcastle ngidonsa-ke laphana ku-DSTV 817 uzamathwala ebohlokazi siyabonga danko is thank you wathi sibone nangomunye ngicela-ke udlule lapha ungithathe ungicoshe laphana kwasimula e-bus stop wahlathi Uncle Nhlekza emabaso kwahlathi number 2 esidekeni endaweni yake endaka Lady Smith usho njalo laphayana nangomunye laphayana sowona wemsizi king uyaphila ngicela kudlula ungicoshe lapha esitobhini ke some script yard emondlo kwasiyozeke uyoyeke ungiqathaze Fryhead sangweni kwa-EBS kuma-security crash mdlalose athi sibothi bathini lapha ama-voice note nje sesiphuthuma sesithi ndiyapheqapheqapheqa sawubona
5: aw hashtag ukhoze fm
0: eita
5: angisoza muhleli nanje ngikulalele uyoshaya ihore lomona elongishaya singanawe ngiyabona nje ucosha ithuko okhulumayo ulungele ujhambe ujingrisi ngwale kwanongoma usuthi ematsheni kwaphuma ngihlezi amen
0: danko siyabonga mfowethu sawubona
6: ukhuluma nosandile wakasithole ngilapha mfethu edlangezwa mfethu into engiyiqhenya ngayo ngasekhaya fethu edlangezwa mfethu ukuthi kune-university fethu ongoya hayi yona mfethu engiqhenya ngayo indawo engasekhaya mfethu indawo yokufundela mfethu danke
0: oh kuyajabulisa-ke lokho bafowethu ngoba ya khona imfundo bafowethu ibalulekile bafowethu ibalulekile wena ungayibona wena ungayibona kodwa mhlawumbe ngesikhathi ukhula uyibuka ezinye izinto zenzeka ngenye indlela uyayibona ukuthi hayi mani ibalulekile lesi sicucu lesi mina njengomsakazi namhlanje kodwa ngafunda enye into nje eseceleni kodwa izinto engayifundayo ngoba ngaba nali ithuba lokufunda nkosi yami which engilibonga kakhulu hayi siyangisiza man sawubona
7: sawubona umsakazo
0: hey thatha
7: hayi ukhuluma nombongeni Sithole ngisacela ungithathe umsakazo gila ethembisa
0: ha Johannesburg
7: yini ngithi ngisacela ungangishiyi ngisacela ke uhambe nami usuku lokuqala ngigibela ebhasini isikhathi ngisibambileke impela ngoba ngokubamba impundweni
0: yanko
7: umsakazo hamba nami ngiyavuma
0: siyabonga danke ngiyabonga 17 aphile lapho ko Johannesburg osoweto oqatlegong mafethu hamba kahle lapho or 17 badile lapho ko four ways hamba kahle mafethu asithathe nje nangomuyi sawubona
8: wula wula wula
0: wula wula eta eta
8: ngithembe aphile futhi
0: hayi kwabusuzwini
8: ufaya lo ndofu anasolunde mabedlala endovana hayi weekend ibimnandi kakhulu weekend ibimnandi kakhulu weekend bekuyi weekend enkulu ngempela ilong weekend ende lokwa ngempela
0: hawu
8: ngibonge nje ngikhonzela nomntana nami hawo madoda uParis kade engivakashele nje ngihleli naye ngajabula kakhulu hayi ake ngibonge ngithi nje danko
0: danko utuma kathangithini hayi inkosi impela mangasike ukuthi lama mangawuphelele unyaka ungenayo iphuza face kushuthi impela uyathakatha ngoba maye sase safa malong weekend wena uyobwenza ngani ungenawo ungenayo ungenayo impuza face
9: isizi maphumulo kukhosi FM
0: alright masibuya ngalang sathi ukubhekeleke inkundleni zokuxhumana ukuthi ke skipa maboma ngwathi banokhethe wapaola wathi lohleli nathi nawe ungaqhubeka ngisanele ivoice note ungaqhubeka ngishayela ucinga wazi bani ahlanga ngayithola ususe emsakazeni kukhosi FM

Dalelwa mina ikhona ngimthuli kunini ngicinga bakwethu. Hawu ngicingiseni. Hawu bafuthi ngicingiseni. Hayi ngoba ayikhona ngathi mina ke ngiyahluleka khona lomsazana ku Cause FM. Hlelo nomsizi ngitshiza kantaka bathu umzukulu kaBhobhozo maBhobho. Uma keep iparty kusale ishobo lislimo mangena nenduku enkantolo. Hawu suka madoda. Into yaduma ingakasakazi bakwethu maceceke vela front page kwathiwa hawu yini. Lutho umfana. Ah suka. Raga namhlanje indaba nansi la ikhona. Sikufisa ke njengoba wazi kuleli hora mina nawe siyayixoxela nje. Kusebusuku kunesizathu iningi lethu asilele. Kunesizathu osabhekile. Mhlawumbe ngale kokuthi usetorhweni. Mhlawumbe ngale nje kokuthi usijabulele nje usikhumulele umacekeceke ngoba mhlawumbe umthandile. Kodwa ke mhlawumbe ubuka impilo uthi eyi kunzima bafethe empilweni. Zikunetha ngala nangala. Kodwa ngiyafisa ukubheka. Nawe ngiyafisa futhi ukuthi ke ubuke ujule ukuthi kungenzeke yini. Kube khona into eyodwa ongathi noma impilo inzima njengamanje. Noma impilo ikhombisa umnzima noma kungahambi kahle. Kodwa nanti into eyodwa engathi ngiyayibonga. Into nje othi yinye ngiyayibonga nangale kweyinkinga nangale komndimi engibhekene nabo ngiyabonga ukuthi hlezi ngisaphila ngiyabonga ukuthi nginikeziwe lenye ithuba lokuthi ngizame ukulungisa lawo maphutha mangabe kwamaphutha ukuthi ngizame ngithole ixazululo lezale inkinga engibhekene nazo. Yini le othi wena yinye othi uyayibonga empilweni yakho njengamanje ngale kweyinhlungu oyizwayo ngoba impilo inzima njengamanje kakhulu kithi sonke. Hey ngaqala mina ukuphila impilo hey yabona ukuba ngikhemsakaze ngabe ngiyasho ukuthi Hey, ayina dokotela, ayina tisha, ayina msakazi, ayina ba, ishaya kwasani. Ishaya kwasani. Nawa ama-CA laphayana komadla ngakhomishini, abantu abahola imali ngayo, kodwa still bakusolwe inkohlakalweni. Ukubonisa ukuthi impilo ishaya kwabani, kwasani. Ngifisa kodwa ukuthola namhlanje ukuthi ke, wena yini lo ngathi, noma kunje, noma kunzima kodwa ngiyabonga ukuthi ke lokhu kusihamba kahle noma ngibonga lokhu empilweni yami. 0791639874 0791639874 kula ngakwazi ungithumelela khona umqhafazi ungithumelela ivoice note laphana ku WhatsApp mawufisa ungifonela bukhoma 086000 2437 086000 2437. Masibuye la macole ngikuphathele wona amabili. Sobe sesibheka ke ingcingo zakho. Sithi nje ngiyafisa uthi ujule ubheke ngaphakathi kwena ukuthi yini lo ngathi uyayibonga ngoba masekunzima kakhulu isikhathi esiningi. Hayi khona. Siyasihluleka ukubheka ukuthi mhlawumbe kukhona esingakubonga kumvela inqangu okukodwa. Skywander uthi easy. Sikajenga manje 25 past 1 o'clock mzu singamashumi amabili nanhlanu lumbene hora lokuqala khona la msakazana yakho Cause FM. Sithemba ukuhamba kahle mfowethu la ukhona ebusuku wazomnanda umculo ebusuku or kanjani.

0: Kathali. Mangina on Kathali. Fela buzo khathazwa yini. Tinglentizo. Sakazi Cozy FM, sele kumnandi 94.7.4 FM stereo. Intizo samsaza njengamanje igama layo bathi umsizi intiza kamaphumulo ntaka ihleli nawe kuze kuyoshalana ke ihora lesithathu khona la emsangazweni yakho Cozy FM. Sikhuluma ngendaba enkulu. Sikhuluma indaba yokuthi mhlawumbe khona yini wena into ongathi noma kunzima empilweni kodwa ke uyayibonga futhi uyayithakasela. Yini leyo? Beke nje inkinga eceleni. Beke konke nje eceleni. Kodwa yini lo ngathi wena uyayibonga?
1: Jamlukosa mina ngiyabonga ukuthi umuntu wadlula ezinkingeni zoma COVID mzimela ngezadlula ezinkingeni zoma COVID. Untaka idela bathongo nganye nawe bafola ngilembilo. Danko.
0: Danko mzimela lo ndle kalolo lwela zinkonjane.
2: So bona futhi ninjani?
0: Hayi ngikhona futhi.
2: Mina into engingayibonga kimi impilo. Ngacishe ngafa ngasha ngishiso ugisi. Wa usebenza ngamabhetri. Ngasha ngedwa elokhuzi. Endlini. Uhanga akucishi angazi kwacishi ngacishwa ngicishwa yini ngoba yakwavela kwavuthi impela ngasha ngazi kanje ngonqane lonyawo impela angiyabona ngibuyela empilweni akukhombisa lutho nje emzimbeni ngiright yonke into manje ngiright ngiyabonga uJoe amagwazo yayo emfikazana lesho
0: eish thank you for to see among eyi bafowethu so cousin sawubona sawubona. Yaphila mfowethu.
3: Kule intrisa ubona njani siyaphila sikhona kungasingeza kwena thini njani wena?
0: Hayi mfowethu siyaphila mfowethu ebusuku nje.
3: Ukholwa wazuma emasimsinga wemashimali.
0: Hey, ncamalala.
3: Mfowethu kukhona konke nje lokhu nalokhu okwenzekalayo nokungakhoni ukwenzeka. Ngibonga impilo nje mfowethu nje kuphela iyona ebalulekile mina engiyibongayo noma ngingekwazi ukungena in-details ukusho lokhu nalokhu.
0: Ya.
3: Ibathi impilo nje mina inkulu kakhulu ibalulekile okuhlanganayo nokungahlangani hayi ngokubona ngendlela.
0: Siyabonga mfowethu.
3: Uphile mashimane ngiyabonga mfowethu.
0: Nawe mfowethu uphile nje mfowethu. Right, siyabonga kakhulu sibona ukuba nomunye khona la so cause insawubona.
4: Sizi.
0: Yaphila mfowethu.
4: Hayi ngiyaphila ubaba uncanane wonto ilensizwa lengathi yakhanyelwa ihashi inkomo.
0: Angizwa.
4: Lo mntwana bathi wakhanyelwa inkomo ethiyokhipha imali laphana
0: inkomo uyeka imnganye impela yeza ngento engigudla nje la mntwana
4: awusabi inkomo kube kwakwindlula mithi wawe obale kunqamula idrop nalale unqamukwake baphelele udrop
0: cha angayisabi ngithi mina ngangihloka ukuthi ubone phela uma ubheke u-ATM ubheke le manje uma usuze into igudla la eceleni
4: yabo. Ah, umsizi ubaba uncanana lapha eGauze esikolini.
0: Esikolini
4: lapha neGauze. Dropa la ngakithi ulibize phela ishowe bezoxake kuma ngithi eGauze. Kubi ishowe leli lapha eshowe eGauze. Yimi lo bengakhe khona ubaba uncanana.
0: Yeah.
4: Eh, ake ngibonge nje kuhle ukubonga. Kuyimuthenje kuthathwe nje kube kunye okubalulekile ngiyeke ngokhomba ukuthi yonke leyo nto. Ngibonge nje ukuba nekhaya kuba nomusa.
0: Yeah.
4: Ngoba ngilala emgwaqweni, ngilali kwemapayipini, nginekhaya. Nabantwana kuba nekhaya kuyinto enkulu. Ukuthi uzolala udleni akusho lutho akaze ngizwe kuthiwa khona ithuna lendlala. Kwa lo mntwana lapha nje akekho nje wabulawa indlala.
0: Yeah.
4: Ngithike ngiyabonga kakhulu ikhaya uNkulunkulu wanginika lona.
0: Siyabonga, siyabonga kakhulu baba.
4: Yeah, babu ncanane lapha eGauze.
0: Siyabonga babu ncanane. Yazi ngisanda bengana ne video la go TikTok la. Usisi lo uthi khumbula. Into iphila namhlanje. Kungenzeka kwakuyiphupho lakho eminyakeni engemngakedlule. Usuke wakubonga yini ukuthi usule usukulesi sigaba sokusona njengamanje. Kwake kwaba yiphupho lakho ukuthi uyohamba ngemoto. Wayithola. Se ukhalela ukuthi awusenayo imali yeservice, awunayo imali yamawipe, awunayo imali yokuthi. Wayibonga inyona imoto. So cousin sawubona. Yaphila mfowethu.
5: Uphila mfowethu wena.
0: Hayi ndimqabaqabuke qabule vinika mfowethu.
5: Kukhuluma naye doctor Mr. Vethi la kuze nofahlawana.
0: Eh shamfowethu.
5: Ayibothi mani yazi uNkulunkulu ngihlezi ngumbonga kakhulu ngithi kuzo zonke izimo zempilo kodwa wangipha ukuhlakanipha.
0: Mm.
5: Yazi msizi ngingakholi ukuthi njengoba ngabona emehlweni kodwa akukho mfowethu engakwazi ukwenza. Ngiyakhona ukuthi ngiyiwashele, ngiyakhona ukuthi kube khona mhlawumbe mangithiwa ngilambile ngikwazi ukuzenzela. Ngithi ke ngiyibuza ukuthi lokhu uNkulunkulu wayekwazi ekudala ukuthi yothi uma evala ngapha avule ingqondo ukuthi ngizenzele. Lokhu ke ngibone kukhulu mfowethu. Yazi njengoba ngikhuluma nawe ngisemanzini mfowethu, uhambele umfowethu omdala unkanyiso memory cruise wayo.
0: Ngihlale
5: mfowethu, ngihlale ngibuza ukuthi kodwa langa wayoba yini mfowethu kule ngesimo yiso. Hayi uthi mfowethu abona ukuthi hayi uNkulunkulu usho ukuthi wakuphi ukuhlakanipha mfowethu.
0: Ah mfowethu madudu kuwena mfowethu.
5: Ah mfowethu mfowethu uzobekwa kule viki leli esiqalayo nje ukucishwa kwamgcibelo sobe simbeka mfowethu la kwamafahlawane inkanyiso memory cruise wayo. Kube nosuku nje msizi la mfowethu uyakuthanda.
0: Ah ngiyabonga mfowethu, uthandwa yimina, ngiyabonga kakhulu.
5: Thank you mfowethu.
0: Ya ngiyathobeka. Alright, ngiyena phela usinetje yanu TikTok lapho uthi mina ngibonga ke umdala ngenyanga 2010 ngangicishe ngalahlekelwa amehla amabili kodwa ke umdala ukhona. Siyabonga kakhulu sibheke siqhubhe sibheke nalaka ku WhatsApp yabo siyaxuba nje ingcube evange.
6: Yebo emsakazo thandekayo. Umabhaceni mina walapha phezulu egangeni la kwaMnguni eBergville. Hayi kodwa nje mina kunye ngibongayo okukhulu nje kunawo konke impilo. Ukuba khona nje empikeni nebo sisoke ngaphi kwaNkulunkulu. Sokuthi ngize ngibe umkhulu onabazukulu abawu 9. Ngiyabonga nje konke lokho yini ngibongayo.
0: Mm.
6: Ngiyabonga ke.
0: Tyanko siyabonga mkhulu.
7: Awu ngiphinde ngibingelele umsakazi. Dabula ukuze. Hayi. Kuse uyena. Umbongeni la. Ethembisi. Hayi ngiyadwe umsakazi mina mfowethu. Ngibonga ubhuti owumfowethu kimi. Hhayi olibe ngishekelele njalo engishekelele njalo la kodwa-ke manje-ke hhayi ngathi-ke selidumele emansumpeni umfowethu khona nami sengikubona okuncane hhayi ngiyabonga yena nje ngiyabonga mfowethu.
8: Ye msizi mfowethu, khuluma naphendi wakho umatibhekele esikhotini sayisitholana msakazi yabona wayithethi indaba. Yabona msakazi impilo iyodwa nje. Isho olukhulu yabona ngiyengithi ngicabanga msakazi ngihlehla ngokomqondo ngibuyela emuva. Kunabafowethu abaningi esikhuleni nabo abangasekho emhlabeni. Ikakhulukazi-ke mina-ke kunabafowethu engikhule sizwana nje impela kakhulu abasekho emhlabeni. Loko nje kukodwa isho. Ngihleze ngibonga ukuthi ngoba nako umuntu usaphila okunye nokunye-ke hhayi kuza ngemuva. Phinde wagumete eBergville esigodini sasitulweni tank.
0: Mfowethu nguzwa kahle impela mfowethu. Hheyi ya kuningi impela mfowethu, sesibadala kodwa sibancane. Awubuka uvele ubonje kusukela nini mina sengomunye abantu abangabhekeka la ekhaya ukuthi ngingathatha isinqumo esingaka. Abanye sikhule nabo basekho emhlabeni, abanye eyi mhlawumbe basemajele bale bale nale. Kodwa-ke soqhubeka nengxoxo yethu masibuye nje ngala kumculo sobe sikubhekele ukuthi-ke sesiqhubeke sibheke iy'ngcingo zakho, siqhubeke sibheke nokukhomenta kwakho ukuthi wena uPaul uthini, ukuthi yini leyo dwa nje othiwe ibonga namhlanje ebusuku amazikunetha ngala nangala. Zakwe no Big Zulu. Othi ngasengithembile isikhanje njengamanje. Imzuzu. Eyishumi nesikhombisa phambi kohora lesibili.

0: umsakazi Khozi FM ngase ngithembile Big Zulu nozakwe umsakazi wakho Khozi FM sithi hashtag tabulukuso kuze kweshake ihore lesithathu khona la umsakazi wakho Khozi FM sihleli kamnandi kanjalo sithi nje sibheka ke ukuthi ke igabe khona le nto yodwa nje ngathi wena noma kunzima noma kunje kodwa ngiyayibonga nangeke uDudumu omazondi lapha na ku TikTok uthi hey mina mhlezi ke uthi ke msizi mina ngihlezi ke ngibonga kuNkulunkulu ngo 2010 ngalimala ke ehlweni kodwa ke uthi hayi kusaqhubekeka nempilo uthi ke uNkululeko Ngcebo uthi ke mina ngibonga ukuphepha ezintweni engidlule kuze empilweni yami umnzima ubunzima kodwa ngiyaphila siyabonga kakhulu mfethu Dango is thank you siqhubekeke la sigcine khona mhlawumbe siqale la ingcingweni so cause insobono sawubona
1: umsizi njani
0: hayi ngiyaphila mfethu kuhamba kahle
1: hayi siyaphila
0: ya mfethu bani sikhuluma naye
1: kuba nomkhaso kaMthali kwaShabise eMpanzakazi
0: mhm
1: Ah mina ngibonga impilo nje kuphela noma kunzima kukhona okunye nokunye okuzingqinamba kodwa umphefumulo wabusekhona.
0: Mm. Mm. Noma kunje kodwa sisawukhipha sisawufaka.
1: Sawukhipha sibonga lokho.
0: Mm. Umoya njalo he umoya.
1: Yeah umoya. Ah ngibonga mfethu.
0: Danko siyabonga mfethu. All right. So cause insawubona.
2: Into sawubona msisi.
0: Uyaphila mfowethu.
2: Hey, hamba usuzwile mfowethu.
0: Oh, number 1 bese ngimane ngibuza nje nami.
2: Ukhuluma nenkunzi yomshayeli uzokwazula, ulaphe umuntu kodwa wasenda khafanele lapha ngikunje.
0: Mm.
2: Abo mfowethu mina ngibonise yodwa nje. Ngibonga ubambisana nomakhelwane. Ayikhipheke nje ngokubambisana nomakhelwane.
0: Hey mfowethu. Hey, washinto ebalekile bo.
2: Uyinto enkulu kakhulu kubambisana nomakhelwane ukuthi uyaqhamuka komakhelwane ebuke ngomfati amawindi bevula emakethini kuthiwa hawu nangu lo muntu lo uma uqhamuka nangu lo muntu lo ukubambisana nje nomakhelwane okuningi sekungalandelayo
0: kuzwa kahle mfowethu
2: ngibonga kakhulu msisi nami ngikubile khona lapha eMondebel Mode ngisho imbile lapha emakathini
0: danko futhi siyabonga kakhulu
2: ngibonga kakhulu
0: Right. Lindiwe Octavia othike mina ngo 2020 ngaphela lo msebenzi ngenxa ye COVID kodwa ke ngiyabonga umdali ngoba ngawuthola omunye. Ayabona ke bafowethu. Yeah. Siyabonga mfowethu. Mhlawumbe siphinde sibheke nala.
3: Sawona bhuti. No igama uSipho Msayiphose ngapha eDavid Thoni. Hayi bhuti mina ngithi konke yazi kungomusa kaNkuluNkulu. Yazi kwakwalola lo torhwane engiliphethe ithanya sibongela uNkulunkulu ukuthi at least ingane zelala zidlile ingane ziyagcoka nayo into enkulu kakhulu kuzidlela zonke izinto dashwa ngithi hayi lokho kuncanyana lokho at least kuyangiphilisa kuphilise nengane kuphilise nefamily uyabona plus mina ngisase nomama ke kuphilisa ngisho nomama umama ugogo wabantwana hayi ngiyibongela bhuti wami ngomusa kaNkulunkulu danko siyabonga
0: danko futhi siyabonga
4: sawubona webhuti msisi ukhuluma noZindela eMfume mina into engiyibongayo nje ngibonga ukuthi ngiyasebenza umsebenzi opermanent
0: hawu halala mfowethu
4: bese inkinga enginazo ezinzima ka kodwa kunye ngiyakuthi ngiyakubonga ngibonga ukuthi ngiyasebenza Noma phela ngingaholo imali ethini kodwa ngiyakwazi ukuhlanganisa impilo iqhubeke. So ke nje sengavele ngakhetha ukuyimela nje ngaphuma ekhangenxa yeyinkinga ezikhona. Konje futhi uma umfana uzalwa namantombazane usuke nje usenkingeni. So ke nje kuyakithi noma ngixakekile kodwa ngithi ngoba ngiyasebenza umsebenzi opermanent. Ilokho engikubungayo.
0: Danko futhi siyabonga. So cause insawubona.
5: Mthembu
0: yaphila mfowethu
5: khona futhi kunjani
0: hayi sikhona mfowethu
5: hayi ngiyaphila nami ukhuluma no Khaya Ntanza ngilapho zweleni emahlabathini
0: aw chabe khulu
5: yebo mfowethu khabe ngibonga nje impilo sipho nje sepilo uNkulunkulu angiphasa wona ngoba hey banga bara izimo esengidlule kuze impela lapha ngehlela zingozi zeimonto zilimale imonto ize ibe beyond repairs ngiphume kodwa ngiphila imali enye nje igcina ukwenzeka bengahamba ngayo yami ipokoke ipokwe iyalimala yalala impela lala ngokhakhaya abashoda abheka phezulu kodwa ngaphuma ngaphila so izimo nje ziningi zenzeka lapha egozini zeyimonto kodwa uNkulunkulu ke engisikelele nivuke ngiphila futhi isipho sempilo into edinga ukubonga kakhulu
0: eyi mfowethu
5: yebo
0: lungile mfowethu siyabonga mfowethu ngokuthi usiqinise idola nawe yazi kukhona ukuthi uma ushare sakhe isitori bekhona umuntu othi awu yazi kanti angedwa
5: bekhona othi into ekayo nayo kwenza okufanayo nakuyena
0: kunjalo mfowethu siyabonga kakhulu
5: asibonga kakhulu msisi
0: janko siyabonga mfowethu ya eyi bafowethu impilo inzima usokhoze nisawubona
6: yebo msisi
0: uyaphila mfowethu
6: ngiyaphila ngane kwethu
0: siyaphila ubani lesikhuluma naye
6: umgodi wakwazonde emsinga le kwamabaso kodwa ngila edenza ngokokuhlala ngokwamatoho
0: nazoka mfowethu
6: hayi mna mfowethu ngiyambonga nje umdali ngo-2001 ngangisebenza kwekhe company khona la edenva nje ku-Kruger Street ngathi ngishayisa olwesihlanu bangibambe nkunzi bangigwaza mfowethu ngabuya esibhedlela ngazi bathi 7 days ngingaphaphele
0: ha
6: ngapha kwama mfowethu lini izulu ngithe eJohannesburg hospital apho phuma lini izulu kugcwele odokotela nje abagqoke ezimhlophe namashayina mfowethu ngabona ukuthi hayi bese ngihambile ngendlela engase ngilambe ngayo ngiphaphama hayi uNkulunkulu emuhle nje nakho ngiyaphila
0: kunjalo mfowethu
6: hayi kunzima mfowethu
0: siyabonga mfowethu ngokuthi usifonele usithinte ukhulume nathi mfowethu
6: ngiyabonga mfowethu mfowethu
0: danko siyabonga kakhulu mhlawumbe ke asidlule nangala
7: kusilo khozini msizi mina ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukuthi ngicedise ukufulela umuzi wami angisachubekanga kaningi ngivele ngafulela konke lokhu kunye ngiyakubona ukuthi indle yami ayinalutho ngaphakathi kodwa ngiyibonga ukuceda ukufulela ngiyabonga usibongile Matlala makabusisiwe waselukwatini singisemsebenzini elukwatini library bayamsizi
8: ngibingelele maphumulo uyabona mina ngikubonga mfowethu hayi isipho sempilo mfowethu uyabona khona la engase ngilahle khona ithemba 2006 mfowethu ngithi hayi ngeke impilo iyaphela kodwa still namanje kuphele 20 years manje emva kwalokho mfowethu ngase ngilahle ithemba kodwa ngisaphila uyabo hayi lokho nje ngikubongayo kakhulu mfowethu umbonelo kangcwele lo lapha yawikho empophomeni angibonge kehle
9: Msizi mfoka maphumulo sawubona ku hashtag wkusa igama lami ngumlindo zibhazi voice ngiwasichivile esikhothi ngisize live relem ebuffalo stray emagcakini mfoka maphumulo impilo ayisincingi mfowethu ayisincingi ngempela kodwa-ke nje sikubongayo kuko konke sibonga nje impilo uNkulunkulu umbelinqange esigcinile ikona nje singakubonga kakhulu okunye nokunye sesingabuye sikubone wemfoka baphumulo ngiyabonga kakhulu umlindo zibhakazi voice lo ngingowasechivile ngizinze live relem ebuffalo stray emagcakini danki
10: Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika, i-BCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisane nale migomo ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za
0: All right. right, umsakazo Khozi FM isikhathi njengamanje sithi nje kusele imizuzu emithathu ngaphambi kuthi ke kubombana ke ihora lesibili njengoba wazi ke ihora lesithathu nje lesibili lesibili njengoba wazi ke ukuthi masithi nje kulelo hora lesithathu ayikhona iyashintsha ishuni iyashintsha lento ekashintsha ukudla epletini ngisamba ngelinye ngigiya manje kodwa ke sesiqedele indaba yethu nangalaphayana ke laphayana kukhona uthi lapha kuTikTok kodwa ngibonga ukuphila ke nomndeni wami yize ke umuntu engasebenzi asho njalo besithi laphayana ke uDudu Mazondi athi kuzolunga mfowethu okungenzeki kumuntu noma kubafowethu okungenzeki kumuntu noma kubantu kuyenzeka kuJehova umdali wethu sonke siyabonga kakhulu mfethu siyabonga nokuthi nihlale nathi laphayana ke laphayana ke ni comment nisendele ke imiqhafazo yenu mhlambe nje wokugcina ngcingcingcingci esibonto utshile.
11: Hey, mina msizi ngithanda ukubonga mina phakathi uNkulunkulu ungisezile wangiphi isipho sokuthobeka wangiphi isipho sokuxola hlizi yami iyaxola mina phakathi ungangenzi into I will forgive angazi ngidalwe kanjani and angiyisoli ngaloko ngoba I find peace yabo with forgiveness I find peace and umuntu othanda neqiniso mina phakathi wami yabo so nje hey angazi ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga kona impilo inzima kuyale kuyale amatorho abambeka phele kodwa nje ngimile ngoJehova
0: mfowethu kuzwakala kahle kakhulu mhlambe nje sesizodlulela phambili ngiyafisa nje ukudlulisa lamazwi athi kwena yonke into yenzeka ngesizathu noma ngabe yini ubhekene nayo njengamanje izodlula eminyakeni engemngaki uzobusubuka emuva uthi mhlambe ngempela kwakufanele ngidlule la ngidlula khona asikho isimo akumele udlule kusona bese usibona singaphezulu kwakho ngobani umdali uyakuhlola
12: amelela kuye
0: ambeke uthi amandla akhe aphela kuphi
12: uNkulunkulu
0: wena kumele ukwenze ukubambelela kuye
12: usuma
0: Matuba Lady Smith Black Mambazo